kabala natuma wabaka abo mubere nga mbagondera. Wabaka abo Allah weyatuma bajja bannabbi omwajiri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nabwekityo tuli ba mukisa okubeera nga tukyali balamu. Obulamu buno Allah bwatuwadde tumanye nti kula era ngule. Allah gw'anaaba agiggyeeko tewali agenda kukola lukujjukujju na lukwesikwesi kubeera ng'agikuddiza. Omuntu yenna Allah gw'agenda okutikkula engule y'obulamu tewali agenda kubeera nga ddamu gikutikka. Era omanya nti obulamu Allah waabutwala, buno obw'oku nsi togenda buddamu. Ne w'olibeera nti obadde n'emigaso egigatta abantu bonna, Allah takwetaaga kuddamu kubeera ku kyotowa oda mu nsi nakyolagira mu nsi yonna. So Allah w'ekitiibwa atuwe obitegeera ebiseera ebisinga obungi. Tegeere nti obulamu bw'ensi bwe tuwangaaliramu buyina formula yaabwo, tibuli agifuluma tagiddamu. Okudda kwetugenda okudda tugenda kubeera kwa kunyumyamu, kugenda kubeera kwa nsasagge. Okudda kwetugenda okudda kugenda kubeera kwa kusasulwa. Eyakulembeza okulongoosa agenda kubeera ng'asasulwa, n'eyakulembeza okwonoona naye agenda kubeera ng'asasulwa. Tugamba okusasulwa, omuntu yenna amanye Allah agamba nti waqulla al insan, Allah agamba tabaraka wa taala wa alaysa al insanu illa ma saa. Omuntu yenna akola ebyakola naye amanye nti mutongole kw'ebyo byakola. Anaakulembeza okukola efujjo, Allah empeera ejjamu ekyo Allah agenda gikuterekera era ogenda gisiŋŋaana. Anaategeera obutuufu bw'ensi eno, ti ensi eno tunoonyezaamu ebinaatuyamba ku nkomerero. Allah yagamba nti warasawfa yu'tika rabbuka fatarudha, warasawfa yu'tika rabbuka fatarudha. Ogenda kusiima omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala kiyakuteekerateekera era ogenda kubeera musiimu nakyo era ogenda kukiwangaaliramu mu mbeera ya ssanyu. Sawa Allah w'ekitiibwa atuyambeko. Ekyo nga kimaliriza abafiiriddwako abantu bammwe, nammwe tubagamba nti twava eri Katonda era gy'ali gye tugenda okudda. Tugenda kudda gy'ali era kye mbagamba oluddayo otagenda kuba lwa kunyumyamu. Tusaasirako muganda waffe mwannyinaffe, mwannyinaffe Zubeda Nakku okufiirwako mukulu we ataalwadde mu mbeera eyabadde ey'obwangu. Allah weyaggye mu bulamu obw'ensi muzimu ku mbeera ezibadde mu wiikendi mubaddemu okuziika omuddu oyo ebakka awo mu Mmende Kalema. Kale tusaba Katonda muganda waffe amusaasire. N'abafiiriddwako abantu bammwe mu mbeera ez'enjawulo, abalwazizza abantu bammwe mu malwaliro ag'enjawulo,
abadde tubasabira Katonda abaddiza obulamu obulungi era nga mbalwadde mu bo mulimu Allah baakedde okujja mu bulamu obw'ensi ekiro ky'olwaleero nga babadde bajjanjaba bakuŋŋaanya ebbaafu bakuŋŋaanya engoye mwana wattu bibatabudde be babadde bajjanjaba babajjeeko babatutte mu mochale babajjeeko Allah ng'amaze okubajja mu bulamu obw'ensi namwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun twava eri Katonda era gyali ffenna gye tugenda okudda. Kakasa nti mwazze mu ddwaliro nga munoonyeeyo buyambi musobole okubeera nti abantu bammwe bawonanga bulijjo oba nga ab'abalala. Mu bufo bwennyini tutwala okusaasira kwaffe eri muganda waffe bamuyita Sheikh Hamza Buwembo nga imaamu ku masigidi kaalidi awo embikko awo ku mafuta ku sheero omu ku bapanu ya imaamu baawo afiiriddwa okufiirwa mutabani we abadde asoma ennamwezi kyentegeddeko nti abadde ali mwezi 5. Mbeere efaanagana bw'etyo oyo naye abadde ku kitanda ennaku bbiri era olwaleero bugenza okukeera ku makya ku mmande nga Allah subhanahu wa ta'ala amuggye mu bulamu obw'ensi. Tugamba nti kitalo nnyo kitalo ddala na mwenna abafiiriddwako abantu bammwe tubagamba nti twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Tugenda kudda gyali oluddayo otagenda kubeera lwa kunyumyamu wabula oluddayo olw'okusasulwa. Maaso ajja bafunako naye nga tugamba nti we batyo agonagamba ole gayise Shamza Buwembo Sitooko aji Kirumira bulebule nga bafiiriddwa omwana waabwe omwana wa Sheikh Hamza Buwembo. Njogera layini eyo mba njogera mu layini erimu Aji Adam Lukenge erimu Aji Ahmad Sechito tandikidde waggulu ku bakulu erimu Majidu mukulu wa kika erimu Aji Hussein Kakande erayini eyo gye mba njogerako. Ebyokuziika sinabitegeera naye nga tujja banoonyako wano ku ssimu bajja tubuulira naye nga kye mmanyi tugenda kuziika Nabalanga. Kale tugamba kitalo kitalo ddala sijja babuulira bulwadde ki obusa omwana oyo naye nga tugamba kitalo kitalo ddala. Abange mu nsi mwetuwangaalira bwe ntera okusogera ebigambo byange n'ebyemaaso budde okwogerako nabo ntera nnyo bagamba nti mu nsi muno mulimu kye bayita okwerekereza. Abazadde muganya okwerekereza mu bufumbo bwammwe ne mutaapinga ne mujjuza obusungu obungi obusungu obwo ne bubajjako okwegwiriza n'osiŋŋaana nga omwami teyegwiriza mukyala n'omukyala teyegwiriza mwami.
Ebiseera ebisinga obungi tukola ebintu ebyo abaana babeera batulaba. Era abaana omwana kyalaba kyakuba ekifaananyi tekiva ku bwongo bwe. Era walaba abaana nga bazannya ne baana bannaabwe. Bw'olaba omwana ng'akubaakuba nnyo banne, omugamba otegeka buteri talina waakijja wabula akijja waka. Alaba kimbibi dadi akuba maama empi. Kimbibiri dadi asamba maama. N'omwana alaba kimbibiri maama ayomba. Maama muyombi. Kati n'omwana oyo alowooza nti okuyita mu nsi muno adeekeddwa kuyitamu na kulwana, adeekeddwa kuyitamu na kuyomba. Bwe yimala okutuula ku bwongo bwe, era kyovola mbagereesa mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa, oli n'agamba nti obusungu bwali bwa jjajjaawe, obusungu bwali bwa kitaawe, olugono lwali lwa maama we, olugono lwali lwa taata we. Kiba kitegeeza nti abazadde tewali mbeera etabeeramu kusoomoozebwa. Mu nsi mwe tuwangaalira, omuzadde wandibadde abazadde ababiri, buli omu yandibadde agumiikiriza ebigezo ebeera bizze gy'ali, newankubadde nga biyitidde ku mwami oba nga biyitidde ku mukyala. Solution omuntu gy'ayinza okubeera ng'alowooza nti entuufu yandibadde yaakuviira musajja n'agenda n'ava ku muzigo aye n'adda ku muzigo omulala. So omukyala yenna oba abafumbo mwembi, bwe mugula ekirowoozo ky'eŋŋendo bbawa n'ogumiikiriza n'obeera n'omwami oba n'obeera n'omukyala, mukyala n'ogumiikiriza emitawaana gy'omwami n'obeera mu makaago olw'abaana bo, era ekyokubiri n'obeera mu makaago olw'ensaazo. Kuba tekyabadde nga kikola nnyo amawulire okubeera nti bakubalako amalya, nti wano wavaawo ng'okozeewo bw'oti, wano wavaawo ozaddewo abaana basatu, wano wavaawo ozaddewo abaana mukaaga. Kale oyinza okulowooza nti nno omansizza, naye ate ebiseera ebisinga obungi era ogenda okwesiŋŋaana ng'abaana bo bwe wasooka okuzaala mu ddya bakosebwa, omukwano gwa maama tebagufunye, omukwano gwa taata tebagufunye, kansolingi ya maama tebagifunye, kansolingi ya daddy tebagifunye. So ng'abaana be tuwangala nabo be tukuza, babbe ebigambo byaffe abazadde okuleka abazadde ababakuza, wabula abazadde bennyini ebigambo bya maama eri abaana be n'ebigambo bya taata eri abaana be bibeera bya bbeeyi nnyo, bibeera bya bbeeyi nnyo. Ebigambo ebyo omwana waabiwulira bisinga n'ebyomusomesa. Faini musomesa asobola okugamba omwana ebigambo naye era asobola bitwala nga bw'atwala ebya nnyina, tasobola bitwala nga bw'atwala ebya nnyina, tasobola bitwala nga bw'atwala ebya kitaawe. Atwala ebigambo bya muzadde we n'abitwala nga kikulu, kubanga Allah tabaraka wa taala kiba kibumba kye, guba musaayi gwe. Naye abazadde mutukoze obubi obutali butono. Kimbibiri
nga muteka wembeera egama mbutwaukane. Kitufu obusilamu bukiriza okwaukana n'omukyala n'ekyabuteeka wala nnyo. Ekyokwaukana Allah tabaraka wa taala yakiteeka wala nnyo era n'akisembeza wala nnyo, ng'era n'okujja kwakyo olina by'oteekeddwa okuyitamu. Nefe olwaleero anayawukana n'omukyala, amazima gali nti ku nsonga z'ateekamu ateekawo by'ayagala. N'omukyala anayawukana n'omwami ateekawo by'ayagala. Balaba nabagamba ku lwokutaano, tuwegenderezanga nnyo Qur'aani eyo enjogera yaayo. Abantu bangi Qur'aani weegamba nti ya ayuha alladhina amanu, olabanga buli omu ayitawo buyisi n'atayimirira kugamba nti ndi mwabwe bayise oba siri mwabwe. Buli obeera nga oyimiridde n'abaana bo, oyimiridde ku lw'abaana bo, Allah ow'ekitiibwa ajja kuyimirira mu nsonga zo. Abantu bangi bayimiridde n'abaana baabwe, bayimiridde n'abaana baabwe wakati mu kubeera nti balina abasajja ab'effujjo, wakati mu kubeera ng'ali mu bufumbo nga bwa bugubi, ne bukeera ku makya abaana be lwakuba yayimirira nabo n'ebye yayitamu nga birimu okusoomoozebwa. Bwakeera ku makya ng'abaana abo bategedde maama abwe kye yayitamu, Allah n'abateekeramu omukisa. Abafunye ensimbi bazifunye, abafunye ebitiibwa babifunye, naye nga maama oyo yaliwo ku lwabwe. Abakyala mubeereewo nnyo ku lw'abaana bammwe. Abakyala mubeereewo nnyo ku lw'abaana bammwe. Abaana be muzaala ne muyimirira n'abaana bammwe. Osobola okugamba taata w'abaana n'omugamba nti omwana oyo yeetaagisa okwogerako naye. Omwana oyo ayinamu omuze fulani. Naye gy'omusindika ewa mwannyoko, gy'omusindika yonna gy'omusindisa agende awangaalire wa jjajjaawe, yonna gy'omusindika bagenda kulaba mulabe, bagenda kulaba mulabe. Yaakola ebyayagala, kasita asombye wa jjajja amazzi n'atwala embuzi ku ttale, ebisigadde kati awangaale ng'ali mu nsi yekka. Abakyala abalala ano agendewo omusajja oba ali ku mizigo n'asitula n'abaana n'abajja ku musajja oba oliawo n'agenda nabo. Kati omwana ono akula ebiteekeddwa omumuggibwamu tebimuggiddwamu. Tajiddwamu mpisa, tajiddwamu busungu, tajiddwamu kwerekereza, kati n'akula ng'alina pakeji eyo yenga omutima gwe guli gumite. Abazadde mubeerewo ku lw'abaana bammwe. Abazadde tubeegayiridde, naddala abazadde abakyala, mwe musinga okunyigirizibwa n'oggumiikiriza. Bingi ebibasoomooza, n'abasajja balina ebibanyigiriza, naye ate bo balina option. Ti omukyala singa abeera akunyigiriza, Allah yakuwa olukusa n'agamba nti genda wasse omukyala owookubiri. Allah yakuwa olukusa n'agamba nti genda wasse omukyala owookubiri. Eyo kitegereka mu ggwanga mwe tuwangaalira. Kabeere ng'oli si musiraamu era ojja musiŋŋaana ng'ayinayo abaana ebbali, naye ate omukyala kikuba enkikwe okubeera ng'olina omusajja owookubiri oba okuba ng'olina omusajja owookusatu.
Echo ne mu buwangwa, ne mu nono, ne mu dini, obo koza amawano. Kati omukyalo ono ateekwa okubeera omugumiikirize ennyo. Okubeera omuntu alaba ewala. Okubeera omuntu erekereza ku lw'abaana be. N'omusajja ateekwa okubeera omusaasizi ennyo. Ateekwa okubeera omuntu awangaala ng'afumiitiriza nnyo. Nti omuntu yenna wabeera ng'alina ky'akoze, totunuuliranga bibi bye, wabula tunuulirako ne saidi y'ebirungi. Tunuulirako ne saidi y'ebirungi musobole okutambula. Naye tulina omutawaana, buli lw'obeera onyiziganyizza ne munno, otunuulira bibi by'abeera akuyisizzaamu by'akkoze. Naye n'ebirungi bitunuulire. Mukyala okuzaalira obuzaaliza omwana. Omwana gw'azadde n'atamuleka awo ttayo. N'alaba nti omwana gw'azadde okumutambuza mu siteepu zonna. Omwana alwadde, maama ayimiriddewo. Omwana agenda ku ssomero, maama ayimiriddewo. Omwana buli kimu kyonna, buli step maama ayimirirawo. Maama aba ayimiri, mukazi we aba ayimiriddewo. Omukyala okuzaaliza obuzaaliza omwana, ng'enkya omwana oyo gw'azadde ayinza okubeera ensonga gwe okuyingira ejjana. Bakubanga emitima gyaffe gyakyuka, omukyala akuzaalira abaana n'olaba nga tebalina ssente, olaba nti baakusala. Niyo omwana omukyala ayinza okuzaala omwana, omwana talina ssente, naye ng'omwana gw'akuzaalidde, wallahi agenda kubeera ensonga gwe okuyingira ejjana. Omwana gw'akuzaalidde talina ssente, era tebamubalira mbalina ssente. Naye omubaka yagamba mwana wa buwala ne yeekuuma, olwekuuma n'atuuka okufumbirwa nga talabye ku musajja yenna amwenzeeko, wadde musajja yenna gwe yegasse naye. Omubaka yagamba nti omuddu omwana oyo, omuzaana oyo, ku lunaku olw'enkomerero Allah agenda mwambaza engule, amugambe nti wolereza abantu babiri mu famire yo. Omwana oyo agenda kuwolereza kitaawe, awolereze ne nnyina. Kyekitegeeza nti awolereza bayingire ejjana, naye ali mu jjana. Tabadde na ssente, takuyambye mbya ssente, naye akuyambye ku nkomerero. Ku nsi wali olina ssente, ku nkomerero ogenda kuba na ssente. Naye mbaana bonna b'ozadde, omwana oyo n'avaayo n'ayimirira olulimi olw'obuzira, n'atuka okufumbirwa nga tewali musajja amulabyeko ku bwereere bwe, nga olaba Maliyamu we yali, mbeera efaanagana bw'etyo n'abakyala abalongoofu. Asobola okukuyambira awo. Omwana yenza okuba talina ssente, naye n'akuyamba mukuuma ekitiibwa kyo ku kyalo, n'abeera nga mwana maama wa mukuzaalidde oba abakuzaalidde tebalina ssente, naye ng'abaana ba mpisa. Abaana bali ku byalo batigomya abantu, naye nga gw'owo taliimu. Abaana bali ku byalo bajjamu embuto, nga gw'owo taliimu. Ekyokka kimala okuwa ekitiibwa kyo, omwana aba akusasudde. Ne waba takuwadde ssente, talina kyaggulidde, naye n'akuuma ekitiibwa kye, naye ng'akikuuma lwakuba ggwe. Naye ng'ebiseera ebisinga obungi, omwana akuuma ekitiibwa ekyo nga maama we mu maka mw'ali. Asobola okubeera nga ayina ensonyi z'akwatibwa okuva awaka nga maama we w'ali, n'akomawo ssaawa nnya ez'ekiro. Ajja mubuuza ovaawa, era lwagenda maama ajja kuba ategedde. Naye maama we atambudde, avudde mu maka oba avudde ano by'agenze afumbiddwa musajja mulala, omwana atambulanga bw'ayagala,
buli kimu akikolanga bwayagala ojja kwesiŋŋaana nga temukwasizza mu mwana. Abange tuyige okubeera nti bwe tuba tuwangana ne bakyala baffe oba mu mukwano gwaffe ne babba baffe wabeewo okubeerawo n'obusaasizi n'okwetegereza ennyo. Abamu balowooza nti obeera n'omukyala bw'obeera n'omukyala wadde omaze naye emyaka esatu ozaddemu omwana omu tomuzaddeemu mwana oba omuzaddemu omwana tomuzaddeemu oba myaka emeka, njagala omanye nti riziki y'omukyala oyo Allah gye yamuteekerateekera mu nsi riziki ye Allah agiyisiriza ku ggwe. Saagala olowooze nti lwakuba nti omukyala omuleetera emmere, omuzimbidde ennyumba, buli kimu okimuwadde, olowooze nti kati omuyamba. Njagala otegeere nti ggwe omwami awaka obeera nga olaba owa booda booda. Omukyala ono liziki ye bwe yali ng'azaalibwa, liziki ye yali wansi wa kitaawe era nga yamujjanjaba, yamwambaza, yamuliisa, yamusuza. Bwe wajja n'omusabayo ng'atuuse emyaka egifumbirwa n'ojja n'omusabayo, nadda wansi w'obuyinza bwo, nadda mu gavumenti yo, buvunaanyizibwa bwo kubeera nga saaviisi ze nga gw'ozimuwa. Naye tolina w'ogenda zinoga, tolina w'ogenda zikama, wabula obulabirizi bwe Allah aba abuyisiriza ku ggwe gw'omusajja. Kyovalaba nti obusiraamu bulagira omukyala okubeera omugonvu eri bbaawe. Obusiraamu bulagira omukyala okugonda eri bbaawe. Era ne mu ggonda Allah yabagamba nti wakarna fi buyuti kunna, mwandibadde Allah yagamba mutuule mu mayumba gammwe. Obuganyizi bwammwe bubeerenga bukerenulwa nga bujja mu butono bwabo ne mu bungi bwabo ng'omusajja ono akuwa obugabirizi bwo. Wakarna fi buyuti kunna wala tabarraja tabarraja aljahiliyatu lula, temwejajamyanga ng'abaasooka we baali. Kivala nti omukyala wabeera wakameeza, bw'abeera mu nnyumba oteekwa okusala amagezi omukyala oyo afune kasente. Obutono bwako n'embungi bwako kati kyategeeza nti agonze liziki ye gy'abadde anoonye ebbali Allah ey'abaana be naawe n'eyiye yonna Allah agyeetera ku ggwe. Bw'ofuna akasaala 15,000, 30,000, 20,000, omukyala mweyo 3,000, mweyo 2 ateekeko mu nsawo. Tugamba nti mulabirira, muliisa, nkola kino, ebyo byonna by'okola omuwa liziki ye, kubanga buli muntu yenna mu musimu alina liziki ye. Kyovalaba nti mu busiraamu omukyala w'atambula n'agenda okutandika okukola mwenna mukola saaviisi z'obadde omuwa si z'owona atudde awaka, ozisalako kuba naye obuvunaanyizibwabwe Allah bwe yamuwa gy'oli abutemye. W'omwetaagira agenze ku mulimu, w'omwetaagira agenze wano. Oyagala kunywa caayi taliiwo, oyagala kunywa katunda taliiwo, agenze ku mulimu. Saaviisi azitemye, azikendeezezza, naawe kendeeza obulabirizi gy'ali. Bikyuka mwana wattu, bikyukira ddala omukyala ayingidde mu situreesi z'okukola n'oba nga oyagala kubeera naye mu nsonga z'obufumbo, akuwa obudde butono kubanga akomawo alowooza situreesi za mirimu, akomawo alowooza nnyaanya ze. Kyovalaba nti babadduka nako n'agenda naye baka mu butanda bw'abaana, oyo agenze okwebaka mu bisenge by'abagenyi. Oba n'olina ennyumba ennene oyinza okufuna obuzibu, oyo agenze wano. Mbeera efaanagana bw'eti, takyayina budde bwo
obudde yabwawulamu, ayina obw'omulimu, ayina n'abwawaka. Niyo mukazi ayimiriddewo n'agamba nti ntudde awaka, fumbira bba wange mmere, fumbira baana bange mmere, omukyalo oyo abeerenga wa nkizo gy'oli. Ne oba onyiiza otya, obanga akunyiizizza atya, kola withdraw naye mu mutima gwo abeerenga wa nkizo gy'oli. Abazadde, mwogereko n'abaana bammwe. Leero jja kugenda wa musajja mukazi wo gye yanobera, gye yazaala n'abaana abalala, ogende gy'ali mu tufe we mutuula, mwogere ku baana bammwe. Tekijja kusoboka kubaana oli omusajja yamutwala kati olwo amuyinako ebbuba, tyagala kukulaba nako wadde ng'omusemberera, ayinza n'okuttira obwereere. Naye ng'omukisa mwaguyina, Allah yagubawa nga musobola okukwatagana ne mukuuma abaana bammwe. Abakyala, omuze ogw'okuno bamuguleke. Nammwe abasajja, temulemesa bakyala kuba mu baana baabwe. Tolemesa mukyala, gwendo wasa abakyala abalala, omukyala oyo mulikaawo n'abaana be. Ayina abaana bataano, ayina abaana bana, ayina abaana munaana, ayina abaana basatu. Mubeere abantu abeerekereza. Yo Qur'ani bwe yali eyogera, Qur'ani bwe yali eyogera ku kigambo ky'abasajja n'abakyala, Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali ng'atulambikira nti omusajja yandibadde awangaala atya n'omukyala mu kaseera k'obutabanguko. Waliwo agamba nti nze alhamdulillah, nze omukyala owange bukyamufuna ngezaako nnyo, oba bukyamufuna tetufuna na kitawaanya ekikyamu. Ky'obamanya nti obufumbo Allah yabuteekawo, naye obufumbo bulimu essanyu ne bubeeramu n'ennaku. Obufumbo bulimu essanyu ne bubeeramu n'ennaku, ky'obamanya. Bulimu akaseera nga kakazigizigi, nga tewali ayogera na munne, kuba mwenna muli bantu bakulu, temuli mizindaalo, waliwo by'okola ne bijjako omuwaya. Kyova olaba sheitaani yazaala ebyana 12, naye ebyana 12 y'ekyana ekimu yakikwasa ministuri ya bufumbo kukyankalanya bafumbo. Okumanya kigenda wala, wandibadowooza nti abafumbo abakyankana ba mu kibuga kubanga beegombagomba, babeera mu lugambo, bagenda eno, bagenda mu katale, naye n'obufumbo bw'omukyalo bukyankalana. Bali mu kyalo eyo naye tebakwatagana. Ate ekyewuunyisa, bonna bagenda ne balima olulimbi, ne bava mu ku lulimbi nga tewali ayogedde na munne. Wabaawo okukyankalana, wabaawo okugezesa obwongo. Era oluusi mu kukyankalana muyinza okuvaamu nga lwafunyeemu, kuba omukazi ayinza okunyigala nga saana mutunwako, ka ngende ntandiko ennimiro yange saawa kulima naye, ngende ntandiko ennimiro yange n'atandika ekisambu n'akisaawa n'atekamu lumonde, bagenda okuddingana okuddamu okwogera ng'amaze okuteekamu ne lumonde. Kati balina emisiri gya lumonde emeka? Ebiri. Ono alima wuwe n'oli alima wuwe. Bagenda okutuuka okujjula emmere, otandika okukungula emmere nga guno omusiri gulimu lumonde na guno gulimu lumonde. Buli omu nga agenda mu musiri n'aggya lumonde, oba ne bagenda n'awerekerako ne munne, naye nga yamutema omumwa gumuli mu nnyindo. Kati okukyankalana kw'obufumbo kubaawo, naye tagettinganga nnyo abaana bo. Ebyowooza nti nze ŋŋenda obalekera ani? Allah yagamba mu Qur'an
نقامت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجال قوامون على النساء. الله قامت أبا سجى أبا سجى تمويل بيرا مبا وقلو إلي أبا شار دواتي omuchala yenna java yenkana omuchala alundibwa bulundibwa. Ani alundo omuchala? Alundo omuchala abeera musajja. Boba nina ensolo kutale. Nenge ensolo yo kutale ate yekwe biragiro. Ye agale kufuge. Bota jitunda ojisala. Bota jitunda ojisala. Ensole yego jiletele ibiwata, kwa jiletele amazi, kwa ilaba wege endo kwebaka, kwa ilaba wege endo butato, wege na kutonya, ensole yu. Nekira kumacha, atente jola bilidebo otyo, ya gala kutomera, yu jije murugo jitunde. Omuchara amanyanti, omusa jono, ala kwa wadovu vuna anjizibo kumula bilira. Omusajja Allah amufudde nga wa waggulu eri omukyala. Era omukyala abeerewo ng'amanya nti omusajja yateekeddwa okuŋŋambe wadde mwagala nnyo ssente. Wadde mwagala nnyo ssente. Ng'olaba nti omukyala alina akasente omwami talina. N'omutuulako. Okulaba n'omunyigiriza omusajja talina we yekyusiriza omunyigiriza ejjana yeyinza okubeera enzibu. Kubanga ejjana y'omukyala baada kubeera ng'avudde mu bakadde be ejjana y'omukyala eri wansi wa bigere bya bbaawe. Buli w'ogondera omulaalo n'omulaalo awummula. Naleke nteneze taya, nezigende ino, ngonvu, tezide mire ya bandi, awumula. Buli ntewe gano gondiri omularo, nebe ilanyi gina mkasori wa bandi, ati agena jijewe na migo. Agena mudu semi sindi, agena jita mwa. Omchala balunda mulundi. Chivula nti omuchala ina teke doku salama. Gezi okubako msajja mukama we amwe bila giro. Okumi osawa nya we doliru dawa. Wachi emere tenaba kuja. Ngo ino mtu wakubuze vivuze. Chivula bosinga anabali. Ngabaga anze temafuga. Nze nefuga anze ka. Tima guaka luba. Aliku mkolo sawa nya. Achazina wasongo bugalo. Achazina alinda bafumio mugoli. Nzi mala chima liliza. Sila usawa mule kawano. Kumanga tewali ya mubuza. Gwe ino mchala genze kumukolo. Omanyo ino msajja. Omanyo ina wana waka. Okumo sawa mukaga dalobo tegera. Muganda gamanti akasolo akalire wala. Kari akabalobu de. Na ogenze kumukolo wakukiriza. Dano tuwa paka sawa biyo dikumukolo tude. Tambula sawa kuminemu manyina kuyo. Dayo makago kubanga omulala akulunda akwagala sawa emungo yingidi. Chalo voi inasenti. Obola vangoli mugaga manyanti omusajja ateko kuwe rango msajja ye mukamao. Irango mwechiti wanga mukamao. Chivala nabi sala salamaria ina omuchara. Iyali na gaganga ina sene kwe zota ina guampuliza. Zota ina. Kwa Khadija yali mugaga. Nga mugaga awulana abantu sente. Ni Khadija awo mbake chitibwa. Sallallahu alayhi wa sallam. Nga muwe chitibwa. Allah tukano gamba kana mugamba. Na mugamba nti. Wawajadaka ailan faagana. Tuwa kusingano limuavu. Nitukugaga waza. Sallallahu alayhi wa sallam. Kafunye omuchala. Omuchala omugaga. Ila nabinega ya mugaga wa Khadija. Nibutambuze dini obusilamu.
niyo mchala Allah gamit arrijalu qawamuna ala nisa duachi bima faddala Allah ba'dahum ala ba'di mwebi Allah ya sukrum ya bamu kubannawi Allah ya sukrum ya msajja kumchala Allah ya sukrum ya msajja kumchala tia musukrum ya tia msajja wa ankizo nyo wawa mulungi nyo wabula nti omukyala otekeddwa okubeeranga okolererwa kyovola abantu mu eriya y'obufumbo mulimu eriyanga ya mukazi nembamu eriyanga ya musajja bwebakedde ku makya olwaleero mu nsi mwetuwangaalira olaba ennyanja y'omunnyo tesobola kwegatta na nnyanja etali mu munnyo naye kati ffe byatabuseeko byatabukako amazzi gayingira mu oyiro muyingini amazzi gayingira mu oyiro muyingini emuloka neetabula kati osingana ng'abakyala bayingira mu eriya z'abaami bayingira mu eriya z'abaki n'abaami ne bagamba nti kiwedde singana omukyala nga yasomesa abaana osingana omukyala yawa abaana ekyokulya osingana omukyala yalabirira awaka omusajja ali mu sitenseni ali kuzannya ludo alya buwongo wa butadde oluvao ng'afuna omukyala nakiyombekedde gy'asiiba bamuwa muwogo omusiike n'amagi amasiike bamuwa capati ne bamuwa n'amagi ag'empogola bamulabirira nga bebi oli nakiyombekedde amulabirira yafuna omwami yafuna ekkula ly'omuvubuka yafuna ekkula ly'omwami gwabikkako oluvannyuma lw'ebbanga nga yali anoonya omwami n'amufuna tayagala ave mu buliri genda kukolerera baana be aba akyali mu buliri kyayi tumutaddewo aba yakamumalamu n'amwongeramu omune gwa bbogoya oba okitegeera n'addamu ne yeebaka aba akyebase ekyenkya kiyidde kati agenda okukuta nga talina byalowooza bisigadde Allah agambye nti lwaki bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'di mwebyo Allah byeyasukkulumya abamu ku bannaabwe nti Allah yasukkulumya omusajja nga yateekeddwa okulabirira abantu ba wakaawe bwe yamala okutusukkulumya Allah tabaraka wa taala thumma nadadinahum asfala safirin asfala safirin obulabirizi bwo eri obwana bwo era busomera wa obulabirizi obwo ani abuyina ani abuyina nagamba nti wabima anfaku min amwalihim dwaki Allah sukkulumya wabima anfaku mwebyo omwami ono byawaayo mu nsimbi ze okutandikira ku mahale omukyala si yakuwa mahale wabula gw'owa omukyala amahale wabima anfaku annafaka obulabirizi buli mikono gyo kubanga liziki y'omukyala Allah agiyisiriza ku gwe liziki y'abaana Allah agiyisiriza ku gwe omukyala lw'abeera omugonvu awaka Allah aleeta liziki omukyala lw'abeera omukyakalamu awaka nga tewali mirembe ne liziki ekendeera genda okyetegereze lw'obeera mu nnyombo temukwatagana na bba tokwatagana na mukyala wo tokwatagana na baana bo liziki Allah ng'agikendeeza ng'agisala ng'agisala buli saawa mbeera mukaayana saawa mbeera mutemwagalana mubeera mu kino omukyala yeerabidde olulimbi lwe omwami yeerabidde olulimbi lwe saba Katonda akuwa obusobozi osobole okulabirira amaka go bannange ekigambo okukuza amaka
Chigambo kuza abaana. Chigambo kuwangana mukyala si kyangu. Si kyangu. Naye ate kiriko obulungi obutagambika ng'omugaso ogusooka gudda ggwe eri ggwe mwennyini. Omukyala agumiikiriza n'omwami agumiikiriza. Wallahi ogwo mugaso gwammwe. Nolabanga abaana bakulidde mmaka, mama wabwe mwali, naye mwakulidde, abaana ne bajja, bakuze, ne beyagalira awaka, ne bejjukanya, buli omu kyagala kyakola, kyagala kyalya, kubanga ali wa mama we, ali wa daddy we, obulamu obwo bunyuma. Obulamu obwo bunyuma. Niyo obulamu stepmother tebunyuma. Stepmother ne wokola emirimu okufiirawo. Alabanga gwe atakola. N'ogezo wano omwana akola emirimu. N'ogamba nti, jamada, nazze wano bwedda ndaba akola ali mu nte. N'omenya emirimu gy'akoze wadde emirimu esatu bwe giti. Mukazi akuba bw'ati eriiso n'agamba, era bikola kuba w'oli. Naye alina ky'akola oyo. Weyakeera genda ku mipiira. Naawe n'otwala eby'omukazi. N'ogamba nti, akola kabanda bila kuba nti ntudde wano. Ninga musajja watu. Mukazi watu, emirimu gy'akoza period yawo, gy'akola bulijjo. N'ogezaako n'ogera ku mwana. Stepmother batera kubeera bazibu. Ataako omwana ekigambo, ayagala okomewo omwana omukube. Omwana omukube. Era otamukuba. Yenyini akaba mu kisenge n'omugamba ki nagamba nikatusa osazewo abana obanyome osazewo abana obambereko abana obanyome negamba nti omwana akoze bwati omwana yansozeza tolina kyomugambyeko ate gwe abebiita naawe n'ova mu kisenge olw'obujigabo naye n'oyita omwana wo n'omusina amatu n'omuvuma n'omunakuwaza n'omujuliza nnyina gye yagenda okufumbirwa. Bulaba wano nga wakulemye, tambula ogende, genda ni nyoko jiagenda, sagala kumanya bintu bya mwe. Era bayoyo. Mulabe. Mwigo kiza wakati mu bwavu bwa mwe ne mu bugagga bwa mwe. Ombaka atukubiza faafu. Atukubiriza kubeera nga tusonyiwa. Twesonyiwa gana. Twerekereza. Nagamba tuonerekereza. Wadulia za manyizi dwa. Ya edhu kumulla. Allah jakustuli dala. Tolaga manyi. Amanyi mabi. Amanyi mabi. Edwa za kula za nukula. Kabirenga gulia za manyiza. Gona kuwaziza musawo muganda ya saula abantu wa mwe mayugi wa mwe jowangali. Neno omuli azamanya notuwale nkoko ye, notuwale chinduche na asaba Katonda, Katonda kwa nukula. Wabima amfako. Sajja mwini mfeteke dua okugabidiza. Allah cha adecho tajje walala wabula Allah cha kuwadde tieno riziki ya abaana bo bagende kusomero nezitukira mu kwa account yo namba send kwinola bati no choteke dokola bajja kusoma tamu ejja badeke dokulya bijanjalo nogenda nokola ebirala noziteka mikolo gy'abantu. Noziteka mkwasa wachara balala. Bani waberanga beru manku takusende zawe. Allah zaabale tederiziki yawe. Nojuko sanga boya gala. Allah chava kuhito umulia zamanya. Inna minali mujirimin. Muntakimon. Allah genda kudiringa na awe. Mukasema munga. Akuwa boko sanga boya gala. Na yaka untabite weneja. Nebakubalirira bonna bagenda kujja ku nkomerero nga bakwako obujulizi nti walya ake yaabwe. Kinana munana kaomuze mukagafama busoga royo program dawa. Omukyala yenna gw'ozadde naye abaana. Kuba weekubenga mu mutima.
Namu abachara. Wadulawa kumudabiru wa munti osoro kumbiru wa gundi. Nogea ni wa gundi. Bela mwegendi liza. Oberengo kumensazo. Sibuli umunti ajia kubeiranga alabo uwelelebu. Wakubante weguiriza. Abana mwabiremu ambulere. Kalo msajja wa sizo mchalo mulala. Biabuli jo. Genda wase. Na yaza alabana. No babereyo. Babereyo. Ogumi nkirize. Mubere makaga mwe. Allah alete mikisa. Oyinza okutambula mu nsi munongo. Tawana n'ensi eno. Nenga bulichimocho. Oba gageno chikwatako. Ne chikudugako. Nenga chikudugako la dua. Oyagala oyitewo. Ofune choyagala. Na ye duwe ziva mu makago. E duwe ziva mu mwana wo. E duwe ziva mu mchala wo. Gwosu denga akadomola. Tezukiza kufuna chuyagala. Ate Allah nabiranga akutadde. Nola manga gwa tambula. Nola manga akwe samanyi. Bulichimungo uchifuna. Nenga uchifuna. Kubanga chakula likubu wako. Nenga atencha Allah agenda kufunana. Bode mabega. Banabana bakwata Qur'ani. Ainzo kwata juzu kumi. Na kwale juzu kumi na tano. Agendo kude mabega angataine wade juzu neji. Obama mjuzo kumieta nuzawa kute mutwe. Bwagena muraja. Aina mjuzo bili we juzo emu. Yaziku watanazira ba. Nene zimudukako. Na wainzo kulaba angata ambula. Nero chichi wakola. Notuka maso gana ni wakwe tila katambi. Nga chikweta agisoruli imbi. Odeyo chimeka makago. Abazade mubere na abana ba mwe. Temuduka mbana ba mwe. Tokiniza mkazi kuva ako. Akuveko mbulu akuba A, B, C, D. Ebintu na vya guminkiriza. NNC, Allah vya tuguminkiriza vya binene, kubye tuguminkiriza. Faini ya kunyiziza, gwewe yaza, to inachomu nyiziza, nao inachomu nyiziza. Gwoli malaika, toli malaika. Duwachi wa gala yabi, ili malaika. Eyo na ngenzeyo, nga mtu watigame chigama nto maona afude wa Sheikh Hamza. Singama moya lagu minkiriza na bila ne chitawa waka na bila ne bawe mumbeira zona nebogira kuno umwana. Kwanga umwana aige emize muko isobu sungwa waka muko isa chino emize jo tejideka mwana chechimu. Abazade mutunulida abana ba mwenga bilabo jemoli. Enchamu genda kadiwa. Ninga abana awi bafubuka. Ala ya bawabirabu. Salama gezi. Ozoe mitimaji abana bu. Salama gezi. Oza abana bu. Babire kupeje mu. Ni mama wabwe. Ni ba mama ba mwe. Ni ba chala ba mwe. Muteke sanyu mitimaji mwe. Dwa mwe teke sanyu mitimaji mwe. Nenge jaba na mwe mwagala jikabe. Sabalo wachitiwa atu yambeko. Chinana mulana kamuze mkaga fama busoga royo programu dawa ya kumpi newala. Programu eno wana Faburu Ribbon. Ava Master Gwemin Company Limited. Faburu Ribboni biwa kutekira musente. Programu eno biwa kutekira musente. Faburu Ribboni. Era bagamba. Faburu Ribboni na bagamba antiboba kozi wa ngano. Bako la ngano. Kumitende la juna. Baina engane yomukutia. Baina engane yo, bajina mukatoni, basi ngani wao opposite paramuka, kukayunga rodi, uja kuwirango tuwa kuparamuka au, kwa la kubulibu, uja kusingana mwala kuli reception, bamuita Fazira, Fadhiro yo, aja kubanga kudatinga, wogendo kufune ngano yo, na usobolo kubira nti, mwana watu ova mwavu. Amazima gali nti, engano ya fe, engano ya buriribon, wera bulungi ereja kukulia cho ya gala. Wada lukide jikozesa. Tova kufaktula kujongo buzi zako. Aba kuguwebali kufaktula au. Baja kuyambako. Engeri jogenda ojikozesa. Newebali kutuwa gala. Webali tuuliza. Tuliku musoga royo. Programu dawa jetuliko. Nsigaze da chikazini muenda. Wanombele nga mvao.

0: kale dachika ya dimazo kwe la hiku minandale divido kisawa hiku minaibili edo kuncho kuona kuulua lero tukwaniriza tuongero kusima iwali tambla nifem programu the gereza chaini kuchinana na manana katoneza mkaga busoga royo radio mkagwa mlonji olijama isokuwa ngu tambla nife zana kazana ka busoga royo bingo osopolo kuangule sente munte kateke nogema isimo nige star ibiri mwenda msambi standala hasho tuwege iteku mkazana ka busoga royo bingo wangule sente wiko gitandike ngolimu akabula munsa wo eroje maiso kuba ngutambuzo bulamu wetu seku ebyo biwitaga okuba nabyo bulambu program of the grape ke service atwedo kuncho kuna kolwa lero tulina ensonga ninji kamale ranga akasera kano tukali monte katika ya kalondozi katuje ewa bwana sematimba Clovis alikuwa gwanizo boisenkulo bwecha lecha akaguma central atukobere ensonga edili from district edinda yes Clovis sematimba
1: yes omukulu tubaine
0: wasizoti ya nisente baku kuhira kuguma sentro
1: haye nga tidi unakuluwa kulona
2: mwena vya batapu kaku
1: mganda wange mgabi
2: wangi sebo
1: evya isebye evya Uganda vizibu
2: kwa hitu suvi nentu banajo kula iranga bama lukuba londa
1: kumanga zina naudi la ku nga president akuma ntaja kula iranga wakali kwa lati
2: kuba londa ino
1: aya kalulu katulinde tuvone
0: mugume munonye kalulu munonye munonye kalulu pake bana abakobera olwo kulonda
1: tosobola kunonya kalulu nga toidu na kubajja kulonda
2: busa dabata andiko okwewerera
1: ikwega mate buno nke sabuti bucha nge nkoko yomutambibu
0: olu chalu obala
1: olu chalu embala
0: tuwa galifa idinda simatimba
1: ena kudu na unta ambula ni kengira ninga mvuzi wa boda
0: matungu tungu
1: kaka sadaka inzo kuyola kaka
2: semo olibu titi
0: tuwa galifa idinda baba
1: kare aye evife idinda bwana ifendi nenda soka kusatila ku waluo kurugudo lwa chivi vivu sona
0: yesebo
1: chini mvuta gaya
0: hmm
1: lugudo nubali wakali kula wakali kwa mfakti mfinansyo yele ele ayo waida walumariza mfinansyo yele chugoma cha bomo ike wabeida kuboda boda waida wachuguamu
0: sorry kwa
1: angai kumina ibili yao mabali mwise yo mjinja lifalo spite yu ngembe la tiko lachi
0: tinu unji
1: so chino chijua chijia eri technical staff ya Idinda district Ebigoma bino bibataamu bino kwanga bali bakabitaamu this financial ye nene ayikuru bali ba financial yele ayikigoma cha bomweke abantu bali mwirwalire yo mwidinda mumbere mbi
0: chairman yastukirem
1: so kati chairman wakwa chairman mulwaire mwami batwala Moses ebi nsonge dadi so
0: eh dadi malangedo
1: ingini ya mtu yambe ku kintu echo wanga kituwala obula mbwa abantu au mvideo
0: yes
1: wadi noko ogela kubintu evyo ngo mkulembeze omutuufu era kagoma sentu ina kugamba ina cream yomukulembeze
2: aloza kubantu be
1: aloza kubantu banke wakubona abendo okuwa mpano okusana wa abantu nokukola ebikole bibi
0: tujye ku nsonga sema timba
1: malungi si malungi kukenge tigabu kukenge kubaze nganso vide polisi butagaya nge eno ya igombolola era nge elimu division ya chila north division etandi so muigo ogwaba antu abavuka aba soka ba wandike balo ya chilo chitwalo munako nga bakobye buli musad yena atambula atambule nga kune sente ebaluwa edo badi sula mu trading center ye bubugo
0: baluwa dawa andikibwa bantu ti police
1: dawa andikibwa bantu
0: yes
1: abatebezo kuba abavubuka ebaluwa nga diko bantu buli musada ina kutambula nache
2: nyisente
0: naka sente
1: ne sente
0: ne
1: chabo matu gaba kulembeze abakulembeze bafune baluwa edo aye ndoza abakulembeze abivugo ensonga bajizinga kubulinge bajikola ki
0: baloza nti yakusaga
1: kakati oluna kulwa edo ate chino chage mbibu ya ate chage mana mwana wa mkule mbeze mwene.
0: Yes.
1: Ona kuwa ido. Omukubi wa chapati amani wanga chakula gabazibu. Ononga mutabani wa bazibu aneti kansala district kansa mumuido mchaloi. Bazibu aneti.
0: Yes.
1: Yanga abe omukubi wa chapati esaidie yo. Baamuika ikana iko baamugemye.
0: Yes.
1: Baamukuba ngechi mukubya noku mutemate mebiso. Wakubu kutambula nga zase de mochi.
2: Musao.
1: Yale melokute echila gilo.
0: Munkola.
1: Echa chilo chitu wala umuna kumunkola. Uganda wekozechi.
2: Wetuse.
1: Omufubu kukumutemate man. Mbali mkovili gambo. Kukunga omufubu kana yogele kunai. Mbela alie yu. In fact ba mtu ba alie mginja lifalo hospital.
2: Okay.
1: Mbela ambi. Ainga bali mukobanti e baluwa ya kiro kitwala muna ku de twaandika te mwadi bona
0: sematimba bano ne chipopula kino tibali mukira ku ya ku police kubategeza nsonga dino
1: era owe nao mwene mwanono
0: kansala
1: we butagaya bazibu aneti ya sinzire wan yavumire dukola byaba kulembeza abo mu kitundu echo okubanga bafune kintu echo bakisidikira
0: bademe ajja ku police
1: bademe kujja ku police. Era information ya zuri wa kusinza kwa onoguma na goba teme teme.
0: Kwa
1: ababubuka abamu teme teme. Bamuchitu undue cho.
0: Hey, ababubuka abaidi.
1: Abaidi.
0: Yes.
1: Bamuchitu undue okusinza kwa kansala bazibu ane titiwi yante. Liso ya kumbuzanti ababubuka abaidua. Mwenye kansala bazibu ane titi. Yakobi enti okusinza kwa information kwa olio mwana goba teme teme buwe. Abafu buka ba mwika ikane kwa kumutema. Batewezo kuwa nga bachitundu chawa.
0: Chabutagaya.
1: Chabutagaya.
0: Yes.
1: Aye nga ba wandika ne balua. E chilo chitu alomu na kwa levin sometimes.
0: Betulo zantu ya kusaga.
1: Tuwe gendele za baganda bangi. Chibanga cha kusaga. E chitu cha tu alomu kula mcho. Vanti nzeva newele doku mpamba. Na idane kubide nduru.
0: Mangu.
1: Mangu. Ntambu ninga nkoko ya muta mivu aye buli mwa chidi nti mwe mbuli dao vampambila ampambi omuambi wa district omukulu mumwidi
0: chukakati
1: ebintu tibi ya kudonda omufubu kalibubi ebalu wa dao andikiwa bamute mietemie ate nsonga yevi jambi ya mubutagaya tigwe mwe ndio kusoka ebanga liomu akoko gona gona uguwele police ya chila North Division awamu na amaji, in fact yega itibuwa kusista forces nga iba chogira amaji gaa ingira munga polisi elemele ilo ensonga yevi jambia ngomuntu wa kelabu kutu ya idea kubaiti jambia yati mamuine jambia kute magana ngepaja mundongi kutaga yeyo yene yo kuruwana gana jambia tivile yo ensonga yevi jambia yevitaga tima uje mayaka
0: so waliwa wala gada vumbio kwerinda
1: ebyo kweli wotuliba kanda wangu. So chulundi kwa funye dipi somu ya kawaile kari kubyaye. Kandi ikirao. So nge uje mbuna wafubuka. Kuwanga wanu. Mnonyezi wafubuka achi. Wawa nike balua ya chito wa monaku.
0: Yes.
1: Nike kansala, usui kansala. Kwa imwe. Mumubu uzo omwana hapa u information. Kwa mwana uwe gubate mietemi. Aya hapa kulembeza mecha. Hale cho bate gede. So nge balua diyo chito wa monaku.
0: Basirika.
1: Basi kesha vile necho. So kati ahibe na mena hili kufa kuchi. Ama mubu kabano. Ama mese nga beyiya. Mubibuka. Akubama chapati.
0: Bebame nilobu yumba. Yes.
1: Bebasa hise ye mbize. Kufana avu kenu kuno vile bize. Oba gana masaruni. Oba gana mubu chapati. Oba gana mubu filimu. Oba gana mubu mpoche. Mamba enkoko kuhu. Ayibuna mubu yumba. Babu kulachi.
0: Babu menaba zidabi yakola.
1: Kati awenjo ganti agogegamu kumagoba gati ready.
0: Order. Yes.
1: Kalo zono ni zilo kampesi zika avuziba boda. Muna avuziba boda babita mvugubi kwa amani. Esiti badini mwenye. Ewa wana haba chana. Haba kuga haba boda.
0: Sabati mbaba boda. Mbaba la kuchi.
1: Boda
0: Sabatimba.
1: So police omukulu.
0: Eh.
1: Na baba boda boda bende nzo kukona kukumanga babita mubukwe nzo kukona kukumanga so mitalu gen
0: dachi kanda

job sebelum English Premier League ona kumnange kubanga lubita kakati katusobola kubanga tukutwala ko wana MP mi abiri namukaga okusinzira mpira ngabo

0: okuva mu kano meloke yuwanga okwetoloola isemazinga wa Africa kuchina na munana akatoneze mukaga busoga Royal FM ondi kumoyo.
1: Gwebazi kanga bidenga yafa yewuninkiriza abantu ebugweri eyo bwabona ikenga akali mulamba lambanga mulamwino atumuwendo gwabazira babitiriza omuzo gwokuzala kyokanga okutendeka nokulabirira abaana baabwe kubakayiya kulikwira likiriza abakulembeze mu bitundu bino ebya busoga oliotya ye mukagwa mugonzi aje kuumire ku radio esinga edindi ekinaana n'omunaana akatuneze mukaga obusoga Royal Farm ena kwedo mwezi diweze ina edo mwezi ogwokutaano omwaka 2026 gandi bulungi muitanuna kulwa balaza ninze omuvu abugweri asiri Ashraf Waman kundala eyokunchoncho okuna ku olwaleero. Genta ndisi nago echancho liuru na kuruwa liru ni nchipwe kota kwenti isibu tikire abata kukufuwa kukucharu eche matufu eche aganiwa muigombrola eria igombe mu district yebu gwerie yu baka adhe kubambu buchika uruvu inmaruwa mutiami gweba subiro kubangono baja maiso kuzika omwezi yu wiku minu mlalu omwa kogwawa ibiri ama kumiabina netan okumubonanga haka alimula mubo yeizi waka embere nesoba irebuli avwayo era okusinzira kubandi ndi abogere ku radio y'abantu nga bakulembeirwa mama w'omugenzi omukyala Kagoya Hajira ni sentebo w'ekyalo ekyo omwami Maulana Dauda balonkiza bulungi owife ensonga eno nga webaja maiso okuziika okujja maiso okuteekateeka bulungi amaziika we bamuziikula mu bitundutundu eby'ekibuga ono alikobebwa okuba nga yeizi waka mu oluvannyuma lw'okuba nga bamuziika omwaka ogwabita Isabiri Hamidu w'emyaka 23 edd'obukulu kyewuninkiriza bangi nga yatambwire bukolokolo yeidda mu bitundutundu basoose mu bona idudi yawo ebugweri era okwetaaba oluganda okujja okuba ku bulungi eriiso nga n'omuntu waabwe owaife agawenda okuva ku kwebuuye yo yatuuse okwogerako ku n'abataka abaabuliddemu abiri n'abantu ab'oluganda balonkize emboozi baabigemya bulungi owaife Yasini Ayembe agawenda okuva ku mu bitundu eby'eyiganga kyokka nga olwiguru yalumaze ku mu bitundutundu bino Ayembe Yasini okwogereziganyako ni bino bingi abataka be bamulonkeiza ku mboozi efaanana ku ng'eno maama w'omwana n'abataka abambindi paka yebuli eno leka babironse
2: baje kiboga bazikula mchina mwali abantu asatu umaiti bale tanga yazimbete nga yena yena yatikuruka wakati ba mtu useneka baje okumutuza mtu ali mukapera nga niwo ba wakumutega atokala ki kotegera awo twasigalanga tuliro mwana era nga nzemba endi twaliro mwana wange omwezi mulamba era nzemba endi nga namalo okuzika ki omwana okwabya buti nakabona omwana yena lindi dinti yafa mva kumubona sana azoku mbaire makasikati nechigere nine kupichati be sokoleke mbaire nkali nga mwanina nimukwayirume
3: tulia okuncho twafo na kyekango nga tubona omuntu etwazeeke na wankonge nga tumubona era kitwewunisiza ino mama ekyamaziga eisanu erinjira eta amaziga bwene mukaire waife azaala omulenzi oyo kuba bwa ndulu kulira ati twebuuza ki ekitutuuse kwati omwana yetwazeeka wonaabona ike omulala gwe nkubiriza abataka n'abantu abaana betuzaala mutwale nga obuvunaanyizibwa buli yemubwire mutere nga mwireyo manisa abantu bayimwe ekiriwo kyona kyona kubanga ekyatuse okuziika omwana ono n'omwana okutuse emyezi gino kuba bujaji abaita kubanga ku isimu
1: oyo omugenzi kikobebwa okubanga omuntu gwe baziikula okuvaako mu bitundutundu omugenzi gwe baziikula baja maize okumuganzika wali mu igombolola eryena mu ngalwe ku kyalo ekyekawite mu bitundutundu ebya disitulikiti eyeiganga ono alikobebwa omusaba ono w'emyaka 32 Hamidu mu kwogerezeganyako ne radiyo eno alikwewuninkirira bwe yatuuse bulungi mu bitundutundu ebyo nga buli muntu ali kujja mu maiso n'okuba ng'amutya ng'abasinga bungi babe badduba nti oboolyawo bali kujja mu maiso okweyoleka omuzimu nga gujja mu maiso n'okuba nga gutambula Isabiri ye mwene ebigambo yabigemeisa owaife Ayembe Yasini.

0: Yotia ye mukagwe mgonzi aje kumide kuladio esinga. Echina na nomuna na katoneze omuka gabu soga royo fama. Gandhi burunji muitanu ninze omuvabu gweri asiri Ashraf Oman lekanga kutuse kumubulamba lamba. Genta ndise nago echancho lioru na kuru aliru. Nenti sevo butikida abantu aba wangalida mubituntundu. Ebye kamo chasere echa ganiwa mubituntundu. Ebye ama yugebu kuli tauni kansu mudistrikti. Eye bujiri nga banobe kubirire nduru oruvainuma Roma myayaganibwa ngono ajire maiso kuika kanizwa kunaba tiami ababere bavire mu mbera bamukba era bamulekanga ali mu mbera mbi owo ifagas agasako kuva kwebu yeyo ategeziza nti omwami ono owe myaka 42 emirambirira ayaganibwa rubonanga ajya maiso kuiba omutiere Mumaka agumu tiami kuchalechu, elanga chwaliriza abataka abandindi, okuva mumbero kutandikira u, mbagira ukumu ikekana ku, okumu mizomusu. Owe ifaga wendo okuva kwebu yeyo, haka alimuchitundwe chunga nechitongo lecha polisi wemba kilomu zindalo. Nga chitandi sensonga dokubo ulikiririza kumbera, ea abataka bano, abavire mumbera. Ensonga ni ndole no, chikobibu okuva angeka alimuchitundwe chu, elanga uomu kutuguno, atu use obulungi tuidabi kumanisa, makasi rakaifu yaka na iraku. Ebyonga atubiziza kukumbali amawulira agandi echancho lyoru na kuolwa lero na abataka abawanga lira mu bitundu ebyebujiri ere wali mukabali akechi bimba bagwire mu enchukwe chokanga polisi etegeziza kunchoncho kuolwa lero ngabwe tandise okujja maiso kubulikiriza kumbera eyengudo edifuse kaitira mu bitundu ebyo owe ifaga windo okuva ku kwebuye ye kapianga echaganibwa ebujiri ategeziza nti akabimbe Akabe ide pichi pichi namba KMFS mwenda zire inata na akajiri pichi pichi yeyo ya lemele ilwa oruomu vuzi wayo ya jama isoji kuba enume ye chigu. Mubitu ntundu ibiye chibali chachachi bimbo kuikana nga abantu bajire maiso kugwamu eranga banu bajire maiso kugwamu basa tuwala ambirida nga kampe gano abataka bategezi zanga ubajire maiso kuluomu yigu eranga babu bajire maiso kuzule ndole dawe. Kasa dama yiko mwagezi wechitongo lecha polisi chebu soga yebu vanduba. Ajire maiso kula bulaba antu kunko zisa enu nje yengudo. Nga echiri kufina kwensonge ne ya abantu abandindi. Obutaja maiso kule sangu den oburunji chaba vira ku. Okuba nga bafira mumbere no. Kasa dama yiko kumbere yebi yengudo. Mubitu ndwebi hapa soga yebu vanduba. Ebi gamba abika kaisati.
1: Sogira anti embere no. Enzo kule tila nevali yebi ndi okuba nga bisala. Na amadi okuba nga galigama mungudo. Editali nkole burunji nga dilimu evina. Echo chitegeza anti abantu vaife. Batiko kuwa vege ndereza kwa chituwa kubiriza kwe wala kuwa anga wafunovu zivu mumbero tineyo uoba anga uli joku mitatiwe kakasau wakili nao kubitawani njile jidula muhamadi ya ingadijimu eviko mkobe vina toi inza kumana kuwa batuli kubana so chivachabula boko isa ingudo tinedo nolwe chue tuwa anga tusogolo kwa isa njira edindi na ikisinga of course inga tugira nile chigema kukuwa anga basalama gezi agama angwa gainzo kuwa anga gayamba kwa abantu kubitabu njira donu
0: Ebyonga atobiziza kukumbali yo polisi okuva ku bitundu ebya district yetololu eka kaisanga bwetandisa okubulikiriza kutemo bwakolebwa ku mwana owemyaka 18 yedobukulu obo Lawrence ono yalekeibwa nga kubibwa yajja maiso okubanga afiirawo ono akobebwa okubanga eri ekibinda eky'abantu bakali tegereka kababagwire ku ekiyifu ifunga bava ku maziika ag'omugenzi ogola Wilberforce era nga ekibinda ekyo kyabaikekena ku Okuikikana nga bakubibwa ono yafira umbagira wu. Ekitongole kya polisi bike itubino bategezi zanti embere eno. Yabeire wale kuchare chimani wakunga. Eche maguli ya ba. Eche agani wa mubitu ntundu bino. Ebi etololo. Okusinza kumogezu ekitongole kya polisi mubike di ya maserengeta. Afande Mugwe Moses. Ebigambo binabika kaisa kunchoncho kolwa lero. Yategeza nga polisi. Bwetani sokuba nge wenda. Abatemo ababeye inuma wembere eno.
2: Bwebatyo nebalumbibwa abantu abatana tegerekeka. Era banne bwebatyo nebabanga badduka. Ye nebabanga bamutema akumutwe. Kubibega bega ne ku mikono era kwebakyo omulambo gwe ne bakusuula mu nnimiro ya maogo mu kitundu ekyo information yeno ba mawulire gano tugafunye nga akadde kagenze genzeeko era bwetu tiyo ne tusitukiramu ne timu yaffe enonyereza ku misango gy'obusi era nga

Chijia chitia bo mnalinga antambu demu tuwa malo kuzika chitafe. Yatuza alabana banji koko. Anamba meka. Na uli David imu habi anamu. Atuwa atuwa gala tutegele dalaluwa kifete tuwa funa mgabo kwa kifete. Atenga abana wafuna. Na mgambia simanyi lwa chite wafuna. Sigenda kunyo nyula nsonga lwa chite wafuna na ange simanyi. Angeza zako kogela na umusika. Umusika alikumba dala. Angamba chimunti hatu bako na chotu gamba wagwako. Mbuya gwako. A people's voice. The people. Gwaka machago luna kuruwa. Era msababe nga yingila tutandike shotu kwa. Echava. Bia. Bwabanga simu wana wa makomo. Era mbu asabo chitegera machago luna

0: bangamathi. Achichisebona banange
1: mbere ndi kuva wala tidi bote miti mesente ayo lwalero ndi kuenda gabira yoku banamkisa babiri mulala owe mtu wala atan
0: abasatu computera ze basatu
1: basatu unze nganze ekyuma ki bendi kujoku ni ganze mba kubirirewo iwo da kuba mudachi ke December yo
0: okay.
1: Ndi kuenda gabira abantu mukaga emitwalo etano etano bonus wala balazo olwalero
0: nga batulaze emitwalo emitwalo etano etano abantu makumi abiri bonus
1: abo babo
0: nze gwenga gwa babo
1: nganze
0: panangi pio mge ina sente
1: okuleka ibo babo aiba nonja bakubira buterevule iwo da bakubira muda saba de December ya ibo
0: abange
1: ababo
0: nga ina nawe ina babo okay
1: microphone ni tidio beri etubwe teko kubai
0: nkwe ulakata Nkuhulila, bulu unche ulila yevo.
1: Baliku mpulane idinda.
0: Bulu unche dala wano wano.
1: Kale mnige star ibili muenda msambu, star ndala ash. Ote upini yecha masiri ikirira, andi kujagaba senti mudachi kama.
0: Ugambi abantu mkaga babo?
1: Aba angi.
0: Mitu wale itanu bonasi.
1: Mitu wale itanu itanu, no mulala.
0: Mitu wale itanu.
1: Butibagai teko babo.
0: Senti mzichewa.
1: Tubagabi le senti.
0: Mini bonus tu ina abantu wabili mkaga.
1: Aha, butulijagaba
0: senti. Deni ubukade bubili abantu batana, abantu wana, mitu wale itanu itanu.
1: Bonus, amini kodi ina abantu wajira, virai uwojise vinga, eyi nzoku wa senti, edi kusanusa.
0: Okay.
1: Nigasta.
0: Nigasta.
1: Ibili, muenda, musambu. Star ndala ash
0: okay
1: star ibili mwenda musambu star ndala ash
0: okay
1: ndifuna nga messaginga bali ku present MTN riba sumbwamu ayi okusingira la koza Airtel code eri star ibili mwenda musambu star ndala ash tampini ye chama Tomana niwe na mkisa gotuli joku pere isimu.
0: Awangule kusente. Dachika mekazo kendo kubango kumira uko mfami ngebio.
1: Ndikuida kasta tuli comics. Aliku kuida kukema mikuba. Eri ya vimu yutu asiso kuba Japan.
0: Binibia muli kuteka mu. Mpo idenga mkala katevi ya kanto.
1: So, bende wadati ulire aye. Alikuida kuongera ku. Okubanga no muntwari South Africa. Tufunangateze kuteke radio T online.
0: Oh kale. Kale sebo, tuwe yanzi zanyo, tuwe yanzi ge. Omkulu Aifa Ninkobi. Asonga. Muli mwembe. Fe. Agena msimu yoni gefutabili mwenda msambu star emuhash. Kastanalawa kumuche Tingumaze Ebi sigada Bana yensimi dedala Bana kumuchele Bana yaba gendo bidia mwe Aba tuagade Bana yene yanziza nyonyonyo Iii aba luonji vangi Nemwe Muna Kangende kwa mgeji. Nza sanyo yange telikoma. Na yansavuli ya inachato dekuruwa vulu njopo mkolo kuno. Bane mkolo tugenda gumala ya baba shatu ya ngambia jo. Na ngama anti mama. Guno mkolo kwa kugwa. Omutuwalo mlambo gwensimbi gwaze kusimu yange. Mabia. Jiri ni yansi za mkwano akasente katuse. Aina mkwano kwa ya ngambia ati mama. Ngambia 15 zikole kumukolo.

0: asentebe kanyamwa mimukosa living stone neyanza nyo papa amchera samwe butangala neyanza zanyo ka mama namganza de neyanza nyo mukwano asofti edie chabirwa neyanza nyo papa bana yesimye mukembo smanya ga akolwa yangamba balero engeri jenka de emyaka 8 mugumu jimbuza abse Mugenyi kangenda mugenyi baba sebo wange sonywa tata ne wano woze bote wosanze da yenze bulijjo gwo ulira yenze
1: kolabye
0: ondabye
1: kolabye mama
0: nsonywa na yebisere bisinga kisukka muko na dalango oli mu babo
1: ye mama
0: yesebo asembera microphone tukole sembera weri Sipewele, panabana magenda kunzu sama simu. Kati mukemba ngambati. Mukembo ndekankole. Nkukute novako. Wasu zoti ya sebo.
1: Bulonji njako. Wasu zoti ya jina.
0: Nasuze bulonji.
1: Soko kukaira.
0: Mbumaze, tuja kwa za sarusoga.
1: Mama azia ni musoga.
0: Tituina, sichina mubuzibu kwa za sarusoga. Atuenga tetutambula. Amanya.
1: Kitamirike Fred. Salongo.
0: Hey. Oviri de watata.
1: Oviri de kisozi buzaya.
0: Kisozi buzaya.
1: Muluya wali agoba Wilson Kitimbo.
0: Bali batia.
1: Bali yobalungi.
0: Teba inabuzibo.
1: Ah, buzibo obuli obwanka yana da muluya.
0: Mwenga mwaboluganda.
1: Gaboluganda.
0: Abazadde jebali tebaliyo.
1: Baza ile tuwa wesa.
0: Lwashite mbale kane ba umula mirembe. Lwachi mweru maruma.
1: Vyanfu na.
0: Biabire sobuzibu. Biabakola kuluoburu nji obwawe. Biwalete dobuzibu mwabana.
1: Kitu ufu mama.
0: Olutuka.
1: Olutuka.
0: Yesevo.
1: Ngaza alwa omusa adago veta. Wilisoni Kitimbo.
0: Ebuzaya.
1: Ebuzaya. Azali bwo musadda gweba itanga chukuyo mugere. Chukuyo mugere yasinzira buyumba. Okuido kusenge eno ni mukazi. Gaba mweta alitronsi katono lakeri. Bakola.
0: Yesebo.
1: Gweba akola. Bagule kibanda cha iwe. Webagule chivanda cha yuwe. Baza ala muzeyi.
0: Hey.
1: Webaza ala muzeyi, baza ala muzeyi, bali basatu. Wagaitila kusenga waifu, yali molala. Wagati yao, dado waifu, yaja yano na kukubalangira vaine. Ebu yumba, ya sinzira. Weyamu nuna, ya muleta kuchalo uko. Yena tiyali muvi. Yaba musada mukozi yakakalukana. Kwa ba kukuba mukubadada baifwe. Eyali doto kyalira omukazi. Oya kyala eyali wonga ogwo muluka ko kisere ekyo. Ye gomba dada baifwe oyo. Wa mwe gomba. Ya mutwala.
0: Ngo mukyala
1: maka. Pegano Yakobo ono ntia oyavwe yo wa muganda ke kamwe itaka. Ya muwe itaka. Ya muwe itaka yaba angavu hile yeo achukuyo. Yaba nama kagage. Waba nama kagage. Baba angera bakata ambuze miri moja iwe. Ni muganda ge.
0: Okay.
1: Tipulu hile muganda ge yafwa. Azala riagova. Wafwa. Ono yako atibe itaka lino bajali naga. Umwano ya kalimoto vale to umwano muiga. Ngovi ya idaya kuma dada ifwe. Wa mkuma baba ya kula. Baba wakuze. Ya zala ifwe. Wazala ifwe.
0: Baba za deba meka.
1: Mama ze toto tijidi.
0: Da jida.
1: Olue nsonga. Zeti asoma kukusoma na fuiri zuwecho.
0: Waliyo bote, waliyo zi, waliyo gundi.
1: Hivyo musikana avite gera mama.
0: Gotomanyi baganda bo?
1: Mbaidiwe babati bali ya wonga tulikuluya.
0: Na ye namba tujumanyi?
1: Tijidi.
0: Muri banji nyonyonyonyo mubune echalo.
1: Atwali tubuna yente twagwa mu akasasage twasansana.
0: Tusobola tegera nti baganda bange bali batano bamukaga.
1: Ife mama yatuzala omusango. Yabaye yazala omukaga. Yabaye yazala ababiri.
0: 15.
1: Baba wawundi era ababiri.
0: 17.
1: Baba wawundi era ababiri.
0: 19.
1: Yabaye yatuzala abana.
0: 19 abiri mu basatu.
1: Abo batyo mama.
0: Muri abana abiri mu basatu.
1: Tuli abiri na basatu.
0: Lwaki badonga abantu bamanyi mazima?
1: Tingaise mbwa muwe ndo buli omuve yale kawo mama.
0: Bonna balamu gye bali baganda bo.
1: Abo balamu bali okwakafu ku babiri.
0: Sorry. Abaana abiri mu basatu. Kati bala abiri mu omu kati. Abaliwo abalamu.
1: Abiri na mulala.
0: Bane muwulirize nga bamwenyiga ku Royal Bingo Masavu. Mbagambye bonasi owange emitwalo gigenda kubeera 5-5 abantu 20. Ate tugenda kubanga tugaba emitwalo 5-5 abantu mugenda kubeera basatu. Atuyina eza Ivan Ngobi agamba nti agenda kubanga agaba emitwalo 5-5 abantu mugenda kubeera 6. Ate ayina ye emitwalo 5 omuntu agenda kubeera omu. Bane mpozi ng'olina ekikulaba mwene embeera. N'okuba mbadde nzija nyina kye notice nzo ndawe. Abalalu beeyongedde mu kkubo. Bana ensanzu babalalu nga 6. Nyane gwe nsanze nga asaze zipe. Chikidu. Makidu. Nga bwe yazaalibwa. Ensonga za stress. Togenda mu depression. Ensonga za stress. Zetuwagalu nga tumalawo. Lwaki ovaako waya mukwano. Kiki ekikusula. Oli bigatagata tebiwera, owenyumba akukubira, abaana bakomyewa waka, abaana balwadde, omukazi teyeesobola, bana ddala. Nenga Royal Bingo waali, ate nga tuli ku lw'omukaaga. Genda mu simu yo, namba muve mu mbeera embi, ebatunuza obulala, kikujja mu nvuba, kyolina kye kikutaasa. Kwata bukwasi simu yo, nyige sita, 297, sita. Nyiga nza sente mukimanyi nzi kasukanga muwendule akasimu kakubere kumpi zanya emirundi nga giwerako kana tuka kukubira simu kwata bukwasi kuba muli banji ate mwe nanyi no making a sure nti bawuliza kakati no yagala bongo nengo osobola funa yo omuntu akuwereza yo mutwalo osobola okuzaza amu nofuna emitwalo 5 nabako kyotandika o business yenkwekola business ya mande ekolera ddala business yebyo mukwano ryo bingo 15 osobola osigala kye kimu waliwo abantu abawangula ebirabo gye bwavaako emabega eyo abantu abawangula zi fridge abantu abawangula zi woofer mukwano gamba nti kati fridge capital ya gwamudda osobola vanya bino bya kisa si bya gamba nti anze namala dda tebagenda kunyongera omwami yankubidde essimu yange mama wamanze ndi mugisu nsinzidde eno kiyindi essente muziwa basoga bokka oba yabadde Moses oba yabadde Musa namugambye be ati mama mama nze nanzane ngaku bana bino tebiri mu muganda singana uzanze sikola na kuno kuba nze ndi muganda siri musoga ne siri kukola atebiri ko bachotala baluka kamwa abo like mukisa so mucha muja padola ki zanya royo bingo masavo esente ogenda kuba tengo ofuna munno muganda nawe zo akisinzira ku mukisa enema watambudde netya mu wiki amachago lunaku olwaleero mu studio kitamirike embo ate atimes okubanga atulambululira ensonga aziri zitya ezimutuusiza wano ku mpewo so tulabye enganda abiri mu basatu abaana abiri mu basatu be yakatugambako mukula mwenna mwakulira wamu muzeeyi yabakunganya wamu azala yaleeta waka oba buli omu yakulanga na nnyina
1: Twena yatuzaalira muluya lulalolo tiyaleta ku mwana akulia.
0: Kyabanga kitya. Yawasanga omukazi yasookawo bwako wanga agenda ngazaawo omulala.
1: Era bwe biri. Olw'ensonga nga ddino. Yali n'enumba ye nga yabisenga kale bisatu. Galeto lena vona tali mutarania gatipa gamba gaine wagolola aleta wundi
0: ateka tulya gamba ntianze sigenda ginda kambere wo mkuma abana bange
1: eranga avawo
0: ngateka mu kisenge kirala
1: ngata mu kindi
0: wanji nganena akoma dala wagenza abagenze
1: ah muzeyi be muzeyi ngavawo tiyali na ningula kale
0: eningula yeta
1: okwawula muntu bwenfu nyole yono tije
0: yaba biyungu
1: biyungu
0: yebale mama mujebali dalanga bafumba ne babero omo
1: buli moka linga afumba ena kuishatu
0: omwami alijja kulya lero wano wange bali mu nyumba yemu
1: ngandale yo je
0: namu mwakulira
1: rona moto akulira
0: baba yitagenda sula mu kisenge cha fe mwatukanga mu mutya mu bisenge ebisatu
1: Ebisenge bisatu ifo twali tetujayo kuba twali tuzira buvunanzibwa bwayo
0: kati mwe mwasulangawo
1: mwidiro
0: abana mwena
1: bwekiri abakulawo basimba kona ni kulu yao
0: ndoza abakyala muwulira ne kati n'oli alugambo bawa aina gundi n'obula okumutema mubeddeyo
1: kati yatubawo dada gaifwe Kuba muku baba baifu yano nebuyumba. Dada waifu ono undi. Ono dada chikuyogo yano na. Yale taba abana baba ganda be. Abana bali vana. Kari kuwa hivika gaito. Kwa baku joji uri ya munaika. Kwa baku kavika ize.
0: Kwa baku baganda bani.
1: Baganda ba muzee ye. Havi kwa kundere ya gavula.
0: Okay.
1: Ono tia zala ku. Ntoni yomawerele. Ngateba baba baifwe, bevaso koza alange irongono chikuyo vya zala. Bali bafuire, ngasigaire uo muzei chitimbo. Niso ngange na virio, ya kupati mwona tituli kwala. Kanje nune kupalere.
0: Tuwere.
1: Njava kako kuita kalineri yange, azali yali yampa.
0: Ya ina dene.
1: Yali inene. Yaba nuna ya ya ula, miga asatu. Abantu bana, baba waifu ono. Gwebe tampia, vambiti ya wangala. Ya fuangaza ya vana babiri nga babala.
0: Katumale kuingira sawa tukomeo. Tutandikira wa njini njini mkulu.
2: Esawa, diritanwe do kuncho. Webale kukasana.
3: Busoga, Royal Radio.

0: masini zezino zanyira mu gwenkanya kati ofune ku sente zanya no kukiriza nti sente osobola okubanga oziwangula ateranga kitufu ojja kubanga mukwano gwange oziwangula onagamba nti good morning mukwano gwange Esther Nzimbala Sir Julius from Jinja City Nell Avenue agamba nti nzija nsangaire a good morning nyazala wa from lonji anse mchala balekere Brian na Kaima Vanisha agamba nti kwetuli mami tutombudde pakalasti niyansa baby girl omukoya suzatia omutabani Mama, ngagamatinga mwendo mwezo gwo kutano tujja. Anse mgema mpola mulavu. Ne mchala wange ndiba isa from Ilinga Towni, assistant coordinator from Buyende, ena kutano zokato kam sankaire. Madam Esther, good morning, Dr. Livingstone. I'm great slaji agamatwa kamen. Mama wa jeme kwebali watombode. Agamanti feke twaida anya wakana. Ngena kuzo mwezi tano mwezo gwo ena kuzo mwezi mwenda. Omwezo gwo kutano fena tugweyo tutya. Tugweyo totia muna kochi. Ono mami Purity mchala koko densi. Akawe demuda oluwa mkaga. Atuwa muna tisa muna sanga. Wonja kuduka. Good morning mama wafe. I'm back now in classy. Mama, I'm peace with my husband Daniel. From Bali Maku, agamati we love you. Message nyeji ni oluwa mgenji taimo. Kangende jali tubidawe. Hi sis Essie, good morning. Thanks for the show. I'm Waiswa Mosesi. I come from Tropical High School. Have a nice lesson teacher. Akari. I'm Baka Salima from Namalele South. But kindly, no. Okay, nice show tulikola. Ane yanzuza nyone yanzege messages zituka. Musigali nga muweleza nja kubanga anzisa wo mpola mpola. Achapati mekova, kamera wo mdala, ne staff ya Newton Junior School. Akwebali batombo de. Thank you so much. Ntuwa lo mkisa gunonera. Okula msako kuna alongo, olimu Jinja Central Market. Webali kubanga otombo de mkwano. Na msako kusimolo Alinza Monica. Webali kubanga na otombo de mama. Akobu Sinje Bridget. Otunga chala ni mu Central Market. Na wengula msiza kwa dia. Naba uliriza mwenna okuva ku chale Kyebugongo na Wandala mu district eye ikanga. Eno ye ready ye bakowo ngenda kuzo mwezi mwenda. Nze tudemo. Isha alam kama tujja kuguka insaba obugabirizi n'obuchi. N'obulamu. Ennaku zitukenga tuli balamu misanvu gyonna mukubo jibule mutambule bulungi atera muddeyo bwera ndine mwa mishitamirike mu studios amachagolo na kuolwaliro atuli kwanja nsonga ali tunnyonnyola byajja bitya tutegeere awo tunatuukira ku nsonga entuufu obuzibu buliro ddawa mubeddewo awaka wano mpola mpola olonga taata akola mulimo ki
1: taata okusooka kwene yali makanika abugaali
0: Mwiyajia sente za babesa ngao.
1: Mwiyajia tuwala nga sente da tupesa wa.
0: Mwena wakati ya mwasoma ngao watu gambi. Ntigwete wasoma kwa wadi.
1: Abandi tituasoma.
0: Abandi.
1: Abandi basoma.
0: Okusoma chasunzi langa kuchi. Kuwenzi wa mtu.
1: Mbe. Ngosoma lano kwetu alayo mwene ya kuima na nisukulu fuizi.
0: Nga sente za linga tezimala mbufunze.
1: Omala dali dimala.
0: Tezamala anga.
1: Dali dimala.
0: Iwe lwachiti wasoma.
1: Abata asoma tuwerao.
0: Lwachiti mwasoma imu abata asoma.
1: Tiate gira nsonga lwachi. Ainga yawe yediranga.
0: Wajaa yoku huku musomero.
1: Najaa yoku.
0: Wako mamu chaku meka.
1: Chaku satu.
0: Omanyoku wandike rinyali.
1: Kerio ndili.
0: Ato kusome bigamu ndikati ntuse jinja.
1: Habio tisobo la bulunje vindi.
0: Watu usote ya wano.
1: Muno ndili mu nabamu huku. Denyaba.
0: Mubeda waka.
1: Getuvao muzeyi ngamaze okufa gwe betampiya yali azaire basonga bayife bali babiri wayafwa bano bababa bayife abandi bana basatu babo nangero tivasoboleyo batunde itaka oleri yapaga kafuma bayiraye
0: kafuma
1: Antonio
0: jaja wa mwenaye
1: dada gaifwe
0: okay
1: Ono dada gwe yanu naku memali pamwe yomukwa amwe itaka. Beirirayo. Webairayo buyumba. Twatuka mugwe kinana. neta anu duka duka ya idawo
0: mhm
1: ngolo Museveni ali mu byengeri yo amba enteve
0: mhm
1: muzeyi akati be abana banondi nabangi eitaka liri eri adada gaibwe kubere dada yavayo tiyatunda yo
0: okay
1: ya tugema kutwena twena ya tutwala ya leke eno mukazi mulala twavere wetuveyo twabayo ndoze miaka jali ngoti esatu waidawo butategeragana ni mama gaifatu zala yali alitukumeyo ya bamuka ya javia muzeyi yali amwenda ino kale muzeyi ya aniga ya tunde ente dona dona ya
0: waka walinga wonente
1: twali nente ya tunde ente dona dona ya tuundira mune itakeri ere ya tukoba ativana puti tugolela buzaya tuwa hile buzaya ya tuwa hile buzaya
0: mwena mwena habana muja
1: tuwena tuwena
0: neba mama ba mwe
1: ba mama ba ifo
0: ayagala je atayagala sigala yo
1: ee
0: baje ba meka
1: ere yali eriyo baviri ngeno yali kayo mulala tuwa vaho wetu vaho ikiso zi tuwa hilego so nga gaife gwebeta mukoda yaira okuva mutawo ni gano so nga gaife kuba laba aki aba gavula
0: okay
1: so nga gabatuka ere nga baba gaife yasigalao embera je yali mutine yali enungi kale okundere ya gavula gabatuka nga batukire eno ye muzeyi ngola babisa bubi ate muzeyi ono muganda ge yafwa ya mugulika ya gulika mpia
0: okay
1: Bigano bali bademo guli kampia. Bana bagala ge babo na tikire kityo. Eno ye patu okira ye babo dabuda. Omwalono yali alo ayiro bulwa ayiro boyfo bono buliwo. Abantu bako ba mugobe ajagamya abana obulwa ire muzeyi ya dema.
0: Ngabuhitira mu mpewo. Ngaba ina akajanja.
1: Era akajanja. Oya dema. Tubaira oni senga nga mwaka mulamba. Songa ya ife yafwa.
0: Sorry.
1: Wafwa. Bamusa zengira bamu izere kulimbo eriri kule bazika baba gaifwe twabawo wetu bawo twajokola ati baba gaifwe wundi kabikaji yena yali atunze nga alibo wajeyo yavayo yaira wavayo naira yaida okuyira ko ikwali kuzimba muitaka lineri abagala pigano chova dada Mwene kuba itaka ya mkwa ya mwena na kuwa itaka la atunda. Eri itaka li hapa gala livuwe muu. Noneza ekanzu. Mkuwe eririo. Unda kuongere itaka. Ze itaka nkali nalio. Emwani dali huku itaka ili hapa gala basonga baifwe.
0: Okay.
1: Ya noge emwani ya gule mbuzi na ekanzu. Paye takuwa mkuwa patakao. Mamongere itaka ili ndi emigo ikumina etanu. Nga mchi kumina etanu. Itaka ilio. Liali vama. Pigano tuwa jopao. So nga waifo yali asigaireo. Muganda wole mukoda. Vali pamweta valinde. Yali akola mminisipo mwene muna. Mwidinda. Tuwa joka la utinga muto kereta. Yona angandole.
0: Sorry.
1: Kumbi ngabuwa wabagala. Vako vera dada gaifwe. Vako lechi andiko. Ntia itaka lino. Ezira muntu wafuwa ngele na alituwale. Itaka tuliga ili baba gaifwe mpia. Baba guli kamole. Kiandike ekyo. Ni dada waifu ononto ni okafuma. Ya chita kwa mukono ya chitereka. Figano wa chitereka. Olumbe tu alufu wako. Wavite miezi nga mukaga. Baba waifu waifika gaito. Ya vwevu yumba. Ya ida. Weyatu kono dada ya kwa ya ida ye muze ya mukati muna. Uyo muka anda gaidia ya wendekari jaka ya niraitaka. Yeri hapa gala. Ati ayo muleke. Nze ndine chirigo kendo kukovera. Tichu kukovera anga. Tuli yao tukunga ina vya visera vya igulo. Ati ayo kera ino. Nivana mugala. Mujemu li magali ya magomba. Kupaga alikuwe sonsa. Ayenda kuzimba o. Baba vake era. Baji okulima. Ono ya ida ya bagana o.
0: Bata andi said.
1: Yata kundulu.
0: Iye.
1: Wata kundulu. Avantu vya ilo kirida.
0: Babi.
1: Ii, baitaka. Bantu wevairu ukirira. Baingira monsonga. Toniyo yali ajire kweri mira. Mumwani deyo italiena ya idaya kwa ativane viri basumbu. Aviona viona viri mikono jange. Dine itaka li aliriyanga. Ofuwe nupake yo. Abonaba itaka batunda. Atia ikanje kwekenu. ya jeka ya vwa wenewe chivandi yuko che hapaka la cheva akolanga ni mwene ya chita kwa muko no wepake somamu baba gaibi hivi ya abivu wako ye ilira yevu yumba wa ilira yevu yumba tuba ilo utukuze tuwe na tutuso kwendova iza pigano kiova muze ya kova muganda gangandira ku no yompia ya mkwa ati yoli na itakerio livaku watozi imbaga no jozimbe kulirio
0: nga kwe muzei yali yabagabire taka
1: aho nga kali tugabira
0: okay
1: ayingole echi chi cha muwe buva mu basenga nga
0: bamugabira
1: nga ali na myaka nga 10 mpigano wagati yao mpia yako ati a nzei take yo ine neino ate yo agamwani ganji zeti ve yo zenka mpako kupanange basatu tuje tukumaganire yo balonda kunze wundi ni chita Amerika Johnny
0: muganda wonaye
1: yenda muganda munda ya mama omugenzi agwendira ko baje batu akwe migeta ano etano
0: chance yabakwata bukwasi
1: kuli
0: yasima mwe
1: aha kulire pigano wetu vayo tuvaireyo enda gane no muzeyi yali ajigamisha mwene yo tinechandi ko basenga chebakola aba mia baba kolo lukwe baida bayo che numba bintu byona byona byaya yali ali ku isomero
0: ani ayocha
1: titwa mutegera
0: bagalenda gani jire mu nyumba
1: pigano wagati
0: aba awe mutuse
1: aonga be tutuse
0: filimu ya mwaka cheno jo tunyumiza
1: filimu elimu mwaka gwa che ndanga ne ebiri aonga yetusese oro twena tukuze itakali abalemesa wakati yao, tutia ime, mbaiza.
0: Mfuso msaada.
1: Muka zigwenafu natuwa, alofa asopola gana ngari mwembera, jenta sobola.
0: Mbera achi.
1: Yari mwolu mkakalo uvuhire.
0: Ye? Nga msezi?
1: Nga msezi.
0: Wa mujawa.
1: Visaka vidugale ugerere. Wakati yao, muka zi ya golola.
0: Wamala na yebangati.
1: Mwaka mulala.
0: Ngabuli unako atandika.
1: Edi ndi ingataja kale. Bigano joo.
0: Mpola. Opo peba sogendo kuri anga kubuka. Nga ita wagenda.
1: Nga golola anga luleka anga luigule.
0: Nga totia.
1: Menti ya ishi nizena mwere etira. Era ya ira.
0: No mugulira.
1: Nga ta igala oo.
0: Gwategelo chanti kati agenze.
1: Mbomu bairo kubuliri ababiri. Kufuwe saa katugeze mukaga omuntu wa mbwene saa ikumi. Hata alikuira buwerele. Kujona abifuamu. Pigana.
0: Kumubuzo vawa.
1: Aone yeta muova isa. Naso kane kuluma.
0: Kumubuzo ngo. Mwamishitami nike mvuga mpola. Ona anjabi ya bagenji baki kujaba na sanga wani wano. Hato mubuza mnango vawa.
1: Niwe mubuzo tiofuaga yankova aline vintu kodi baba yaline irizinga ditemio tivantu ayi yavali mbati dagwa muna anda ya namba ya mfu irakale
0: tiwa mzalamu mwana
1: tiwa mzalamu mwana
0: aje chibichi gwana wala
1: mpigano nati amawu na joko lanti ya vaye chinto cha danga nga kisera chituka changema nga bantu bakobaka lati nguluka inga nzitidi teri omuntu aguluka na wajira kumuzei kale
0: ebintu ojja kunnyonnyola oguluka kwekutya
1: okugira mu ibanga
0: nga gwobuka
1: na mukwa ndi kitabanga kivwa ku mukazi ono yakwati be eri ebintu byensenga wano ayi byavwa yere yatwavwa mu bunolo biri wano katutambulemu wetwa tambulamu kwati be bino bintu byaga imwe muluya
0: Ewa mwe amichita Amerika nechika.
1: Nechika. Yanko harume sentenzi. Lapote tukoze tochia. Atevi, vintu vino.
0: Ngovuka no damubanga no imirirei.
1: Na golola.
0: No tukawa.
1: Ngani zano ufuanga nupaka wana wanyago.
0: Ngovuka no damubanga.
1: Hai nganze TD. Pigano lechanzi ndanga aliwa ye mwene. Ya nkoba ati mwene sente.
0: Soko simbe wakati ya labi kumgaga zeti wako sente za royo bingo. Abasebo ni banyabo ondo za kikada katufu. Omukulu amazo kubanga ja. Ayagala kubanga ataba wako sente. It's okay. Aba wako sente za royo bingo. Nyugastabili mwenda msambu star emuhashi. Alabi kawa ingiri deondo zelanga waliwo. ekiguddeyo atwagala tutegeere kiyimiridde kitya ku side ku golo ya mutumba
2: ntandise okwenda ogaba bonus microphone yene eriyo eri wansi ino
0: oliyo
2: balikumpulira
0: balikoli
2: kale niga *279# tulijagabayo ku bonus neze bwagabirayo ku abantu wano kuba abantu bangi tulina bakubira amasimu
0: abantu
2: bangi kati
0: abiri mu bameka mu mwenda
2: buti ndi kusoka bonus buti wendi kwira wano tuli kubira omuntu walata nugwe nkobye nababo niga *279# ndi kuba kudachika abiri na musanvu
0: okay
2: nune dachika isatu okutandika ofuna sente
0: waliwe bawangu dubate banaba kampito erikwenyola
2: erikwenyola ndi kutandikira woku babuti
0: okay
2: niga *279#
0: bonus mitwale itano
2: etane itano ndi jawa kubira buti
0: kale
2: le ndi kwenda abantu waidi mbamu somewhere tulina bye tulikola nga
0: mulikola ki
2: comics aina ebimo byali kuniola eyo
0: ate runagwa
2: obero kidinga okusinzira kulisachi owa Makerere University abakazi abo mu Kiguru South mwiganga abasinga tibenda ajja mtu inga bali mabunda
0: kiki ekibagano
2: gira iyo save yakolebwa nkumibiri nkumibiri abina mulala
0: bakola bata
2: balowooza balina belief nti bwana ajja mutoyi mucholoni musoka tuita choloni omwana adagwa mucholoni
0: kati bakola bata
2: basi bagemembe ko bajja muwogo niga *279# ndiku kobe budachi kabina musambu niga
0: abachala abe chigulu
2: abe chigulu sauce
0: baba ati wacha bami babo tubaba yambako
2: eyo belief eriyao
0: temba sensitizing nga anti bifo ebyo tebiri
2: eyo research yakole bwai tuliko la committee mobilization okusomesa abantu
0: and sensitization
2: obulunjo bwo kujja mucholoni
0: bave mu biyigo
2: hey bajja
0: mucholoni bubunya
2: mu mwogo basima basima obate club buta kule nga bakolachi bepamira atenge chintu chide echo niga *279# ndikuniga omwangu za soka kudachi kabi musambu
0: abakazi be chigulu sabu nyo bazibu
2: niga
0: abachala be chigulu sauthi save mwa mukola mwaka choyu
2: nkobe ba mukola tya mukola
0: mwaka chi
2: nko mibiri abina mulala
0: kati bali bayimiride
2: university ebintu ebyo olwale lo bimvo kusema ko edit tuno mache beta indigenous development ai muba mu challenge zedo twakole ba tuliko la research owundi ali ku matano heres
0: akwata kucha
2: ai ndi jam kuolera busheyi
0: ogenda di
2: okusiza kundi ya abana okusiza ku research ali ku Uganda busheyi district erina abana abali multina chigambe chanema aba baba ne mirenga teri balance team mbiri
0: akingo soma
2: Ante, ekigambo kya science na ateza ndi doctor. Niga *279# funa sente buti. Edachi keri bulandala okutandika kubiraba.
0: Anyu *279# nsonga za oyo bingo gaba transport agenda kubanga baleta wano ngenda kusomwezi mwenda.
2: Niga ba bonus emitwa aleta ndi kuba kwa abantu batano sawa dino. Mema no omuntu waire mumpeo.
0: Okay.
2: Asoka uno. Ekyo machiri kwenu la niga *279# *279# asoka mweta atiba tanzindwa namba wena ya time out
0: kuliko ninga sagala simu yange gende
2: okay kanji kube ko namba 0752
0: 0752
2: ndoza kanji wandika wano ku iPhone
0: okay
2: mali oi bi amasimu gano gogeranga iPhone 17 Pro Max
0: tunalaba bale munyigeza Antimba?
2: Atiba.
0: Atiba, erindi yani?
2: Tazindwa.
0: Tazindwa atiba. Owangu de bonus wa mitwale 5 mu Royal Bingo.
2: Ndimu kubira buti kubanga tuli kubira abantu batano. Zero msambi tano ibira satu na mukaga. Nsambi ne ina.
0: Esimba yetu jiwa atula.
2: Okay. Ndimu kubira. Otuka kase oba sento odifunie.
0: Oba akari.
2: Oba odifunie.
0: Bane mzanyi simu kweri. Tazindwa.
2: Tazindwa.
0: Ya. Aya wagemu.
2: Unangi.
3: Anji.
2: Mubu uze hivu.
0: Wasu zote ya mkwano.
3: Ule mzi nyavu. Wasu zote ya nyavu.
0: Ndi ule onchi. Oli kubusoga Royal Radio. Zanye ku Royal Bingo.
3: Iye nyavu onzanye.
0: Message yetu use.
3: Nyavu message njibonye.
0: Yes sir. Anji
3: zanye. Oli u. Ndara na je. Mayuge.
0: Mayuge za. Yugere. Yugere.
2: Yugere.
3: Mbere na mayuge.
0: Mwana kuchalo chii.
3: Mambita nasanga Jennifer.
0: Nasanga Jennifer. Ngeri mumanya malala.
2: Nela igiro liso gani.
0: Ani?
3: Enambe no nata zisabusa zisaye nga na amana gano gangi.
0: Amanya gegago.
2: Iwa iduruli michi.
3: Ndigi Luganda.
2: Toli musoga.
3: Mbatiri musoga.
0: Oli mufumbo.
3: Wanji?
0: Oli mufumbo.
3: Iye nyabo.
0: Ezo sente kwata kaka sente ojiwa no mkuluo mkaga. Tuli gendo kuleta abantu. Tuzanya mirundi emeka.
3: Uzanya vili.
0: Nkumi nyazoka. Wow. Kale, wabali kuzanya wali.
2: Kale, kuti ndi kunigaya abandi kudachika sati naandala. Ndi kuenda kuleka kudachika sati naandala.
0: Asoko tuwa balaba wangu dewa usuma just tugende wa mwami.
2: Okay.
0: So menamba za simu abantu wa naba yiwa sigadejo.
2: Enambe hindi, riziro msambu itanu ibili.
0: Ziro msambu tanu bili.
2: Nkaga na isatu.
0: Kaga msatu.
2: Ana naandala.
0: Ana mwemwe sika deyo zireketo zogira.
2: Kuti anti nenze mba kubile kwa ITD. Ndile kudachika ngebula yiku mikuba. Nino kubila wanobu nabona.
0: Ok.
2: Babone. Nika tuwe star ibiri. Star ibiri mwenda msambu. Star. Ndalash. Wangule sente. Ntomana niwe na mkisari kuiraku. Ndikuenda kuleka. Ndikuira mdachika ngebula yiku mi. Tukubile bonabona.
0: Abange tunaba kwa takodi.
2: Hey, bonabona tujaba kubile na babo. Tujanule chum pichipichi manyole.
0: Zimbabwe nisabogeno kwa mwone listi namba.
2: Kali.
0: Beti asubole kubanga tukubida. Babenga atitu sumabusumi namba zaweza masimo.
2: Kali. Beti echine abaka zaabo mchiguru sausi. Ebyolo ni bizabu zibu.
0: Echitufu bayongero baka kasa.
2: Ebyolo ni ebidi.
0: Mbi manyi.
2: Ebyolo ni.
0: Hey.
2: Bizabu zibu.
0: Bajenga yo. Abachala abachiguru sausi research at so aziza nyonyini dala. Mweta nile obuntu obo muveku mkumbi. Nisonga che kusimisaka akanya. Mbomana jia kugwa mtoi, techisoboka. Omana agendo. Opushinga, omana alioka fuluma. Then wani, obutagenda mumukamu gwanya. Nga we kwa siri zanti omana jia kubanga gwa yungonda. Eyo, oba belief umfu. Uwa matuchuse mudo ozeyo. Anyika stabili mwenda msambu star mhashi. Tulimuro yo bingo. Transporti akuleta wano gwe tuzoga wa transporti akuleta mchiki. Pia ya. Soja, Land Soja, Tina Baby, Avanteira, Top K, Tina Uncle Hoy, Kadabada, Omudongole Yazo, Tina Abachala, Nani, Abachala, Bapa Mpandike no Bapa Mpandikila, Smart D, Issa K, Mosajo na Yimbe Nyenye Vedalu, Abakuba Chichi Echita Ulida, Mama Echita Ulida, Aba imbi banchi bagenda kubanga bayimba bonna bonna DJ Fanta DJ abo zina li ambaniriza ko banaye mu butongole mujye tukole statement mujye tunyumirwe andi ba era chenkizo akwa ni waluwa kakade aka sente kemu gendo kubanga temo wangu la bansi sinamu wanga mutegera blunti ni manyi by tomorrow njia kubanzi jena maulile ama tufu genyini oja kujoku njide wanuroyo bingo oja namu kisomu wangu zomukuru oja gena na imituwa alojo ejensimbi achikumi kikakade kalamba wedu aka Uganda moja kunyiga stabili mwenda msambu star emuhashi but currently tulimusonga ya apparently atuligawa nsonga ya transporti tomanyi chakula wa ndia gado kuminyanga umana buwa wikoze nyuga stabili mwenda msambu star emuhashi sende ziri mayuge sende ziri na maingo sende ziri luka ziri mubuyende ziri kayunga ziri buganda buyu kwe ncheru ni wano mjinja district nechi jinja echalo jinja city sente mweziri za royo bingo zanya no kukiriza oja kubangate o wangu la konsimbi nziza ya uwa mkulu chitamiri ke awada chatu wa ilambwe chintu chamge manga nga chimutuwa la mubanga nga tambula mubile paka nga na wanyago nga tewe ulianti wali mubanga mubile
1: nga tete gerebio
0: okuda wakola angote
1: ila nga chindiza pigano mzee icho vado na antuwala iluke yu yu mtuwe ya mkubirire vivye
0: ngo yu banga chi
1: neda nyo saka tewira
0: edo zu
1: ii
0: abantu ngatiba kulaba mubanga
1: nga babona iraba atandi kukuntia na webuwe ngena kulako wa Jopa Paulo
0: hey mwami Jopa mkwano guangi
1: yena atandi kukuntia
0: ya kugoba
1: tiyangoba
0: wegoba
1: negoba mwene
0: mwami jopa mukwano gwange nyo
1: zena mukwano gwange kuba nali mukozi
0: wali agenda mubanga
1: pigano wagati yao muzee yetu atesaga naye
0: ngenteesa
1: ni muzee neno
0: hey.
1: Yanko banzira sente aye tukoze tutia kuba ebenava kuyiye era bidagama abandi
0: katonda wange
1: ya mukwa nti nzira kyakola yakwa ati bute kyokola nti itaka eri adada imwe rino lirigano itaka eri adada imwe ribalirigano gule gwali mukisa gwa muganda imwe tunde itaka lire tutereze ebintu bino na tunda
0: eri ajaja
1: na tunda eri adada ole Antonio lire eri adada chikoyo maerere ngeri otayishiriza amuzaliwe yola tunde gulogwali omukisa ogwa ido
0: gwe bakuwa obuwi ono beyalonda munti gwe muganda wakuddako
1: mpegano lyatundwa twatereza ebintu ebyo era ovuwaga ezira kyempulira nti ate kabiri kino
0: bakolako noterera ddala bulungi
1: naterera bulungi
0: sente meke zagenda
1: sente taka lyavaamu emiliyoni ddaali oti isatu
0: zonna zagwawo
1: dawawe ni muzeeyi yayongera mwedidde pigano tupairewo kabiri ebindi byatandika olumba muganda ono mpiya yafuirwa abaana nga ikumi nga yetaidi kiriwo
0: nga bafa batya
1: omukazi kozala mwana kubaawo jokola ati kukutuka bukutuka
0: bambi mkwano
1: era yeno okuikaikana wewawa ile yasigaizawo kinene yasala kuitale
0: na tunda atasa
1: era kabiri twatereza kubwe bibiterera yena uwezira kiriwo pigano wetupairewo muzeeyi yalwala muzeeyi alwala ebiseera ebyonali neyongereyo obusiya kuba jopa
0: nga wafuna omukyalo banga tonnafuna
1: nga nkaali omukazi kabenda mufune eyo ye naye nga wena obulemeezi tupairewo bankubira akasimu ati muzeeyi omulwaire
0: okay
1: bankuba ali muzeeyi omulwaire na mkoma muna angwe nti nezo jaye muzeyi mula ya kati be, ye muzeyi mba iritidi yo irati muidi tulinoja na mkoma muna anzira sente
0: mchala wo
1: mkazi yo ange kumbi nga ye mwe naline sente di
0: omchala wa mufu nati wa mwle itako wa mwe
1: nalimulabe nalinka imwle itanga tukalima lana ibanga li mnyezi mkaga tuwe pakira tuwafweyo
0: mwave bulemezi
1: okufuwe na ebusi ya
0: wakwela nga busi ya
1: uluka birindi ze ebusi ya ya tuwa afu na ganira inga wabulemezi tuwe pakire tuidie tutuse paka chisozi tuwe chisozi tuwa jodoka kumuzei nga mbuto ufu ya zivikira alimu na kaseke
0: sorry
1: ya bako kaseke
0: mwaka chikati
1: gwali inga tusembe ireno mungu miibiri pigano kyategeranga munanga ali mwesente munanga yata ku muzeeyi buli kyetaagisa muzeeyi akaseke bakamutoolamu
0: wow
1: zena navayo tinsiimye
0: ozimbye
1: munange tubaireyo okweyo obusiya kabiriye maamage yalwala nyine nange yalwala munange yagolola
0: soko simbe wakati awo tukole ku nsimbi zino banafa ba RS Recruitment Service basangiwa iganga ku Saza Road akuzeni plaza opposite Njubi Hotel batwala abantu bweru wakwanga emirimo mingi ddala warehouse workers general helpers security guards kagoloders and offloaders aircraft cleaners gardeners bike riders and taxi drivers mugenda mugwanga Dubai Jordan Saudi Arabia etc bakubire kaba RS Recruitment Service bali ku 0705 0585 0 oba 0790 5 3 7 2 7 a director St. Margaret Junior School Buduba B agamanti kati abana bali mu holiday abazadde abaana bali mu holiday era asaba abaana bamubakuuma obulungi nga bwe basobodde okubanga babakuuma bulungi essomero likyawandiika abayizi bwabanga alina omwana abadde ayinako waasomera nga tebyatambudde bulungi ate nga St. Margaret weri tuukayoko omutwale abenga asoma abasomesa batendeke bulungi environment nnungi ddala ebyempisa n'okutya katonda babiteeka mu baana abaana bannabitone babakwatirakoko ebyensoma kikulu ddala bakisosowaza ka school fees kaja musawo yomzade asome oli adete kuli kisulo yakakasibwa ebyemizannyo mukwano nabyo babitake esira yakasibwa ne Ministry of Education and Sports abasomesa abayizi okuva ku nursery mpaka ku P4 abaana batunga ebyalaani ku bwerere abakuzeekuzeemu abaana nursery section tebatwala bitabo na kalamba bisanga ku masoko somero eyo area St. Margaret Junior School Ebuduba B kubira ko director bubato sobodde genda mu Buduba B Town Council Mugombola A Kumbya mu district eyeluka oyogere ko naye ali ku 0755 0 mukaga 2 mu 8 8 oba 0775 4 4 7 7 7 St. Margaret Junior School Knowledge Discipline Success kino kigamba nti Adonai Media and Vocational Institute bali buwenge basomesa abaana ebya radio ankani journalism and mass communication basomesa hairdressing and cosmetology basomesa ICT over computer application basomesa mechanics and driving basomesa soap production okola sabuni wa washtole ne wobuunga basomesa ne okutunga ekyalaani kubira director ali ku 0754 5 8 9 oja tegera byenkugamba a Victoria University mukwano tuka yo twala yo mwana senior 6 yaji today abenga asoma master asome master of science and public health eyo makogumo ne kitundu abaya somesa postgraduate diploma mu higher education ani posti graduate diploma mu education batabakomoko basomeseza ddala ebirungi basomesa master of science in sexual and reproductive health omwaka guno abasomesa master of art in peace mu human rights and development emyaka giba ebiri basomesa master of business administration mu human resource management emyaka ebiri basomesa master of business administration in accounting and finance emyaka ebiri era ne basomesa master of arts in mass communication emyaka ebiri amkwano genda yoko wali ku Victoria Tower a plot number 1013 Ginger Road obako bakasimu bali ku 0782 83 9 9 ojja tegera ebikira kubino edakiika ebulabirizo ka program bwenkanya tubenga tuwunzikira wano bamazobo ku installinga ebyuma
2: tukali nenda kugaba yokaili sente dindi nikwenda gaba yokusende
0: comments ekintu ngo chikwasiza ma
2: lero wa baraza
0: ate comments ano nyeti
2: nikwenda abantu baide mu bwenkanya at 1
0: kuzibu mogere
2: ya time so tuligaba transport emiko aleta netano zani senku mibiringo ndiga sita ibiri mwenda musambu sita andarash yogere bigambye ndi
0: mulete no bachala ba mwe
2: mona yempa empale muso nsono gwajiri ye
4: empu bedano motega
0: mulete ba kuluna kuolu
4: yabaliga
0: bakazi ba mwe
2: mukazi we
0: mukazi wo mukazi wo
4: so kogera ne kitu
0: bakazi mama mama
2: mama akobera abantu kodi
4: kale register mwenda musambu star ndala hash angota mupini zani senko mibiri atukue emitu wale etano eba jeta abuno mo profit
2: niga ba just
0: era abuno mo profit
2: niga star iviri mwenda musambu star ndala hash niga ekiyo mane ekindi kiniole piki piki maniole gabire kwa abandi
4: ngoka alichi niga ili yaka alioza
2: niga ba kudashika anana itani
4: star iviri mwenda musambu star ndala hash
2: komekse kodi eba kisoma mpola mpola tamu lingala
0: Ndeke mlingala.
2: Tamu lingala. Kuba nikwenda kugaba sente mu vibe.
0: Kama katonda.
2: Mu vibe. Hawi ni munanze ni mchini.
4: Awapi? Eh baida we. Baida ni kuwakaniza mwele. Ayo kani kuwaoni ga star iviri mwenda msambu. Sita.
2: Kama kse. Wachinaku. Wachinaku.
4: Endongo. Ndi mubi.
2: Wai ni fatuwa kinanga. Ayo nze paka unalevina mungoku kina.
4: Eh baida we.
2: Eh ni ga star iviri mwenda msambu.
0: Mazina chi. Mazina mazina chi. Lingala.
2: Oya gana we. Kali kuna amalwa akuba mbachinire mu
4: mbachinire mu
0: ndombolo
4: oyo ndambe
0: okambe
4: iwe ndijo ndira kaje na kumuke bachanga tibali kubona mundi kodinge video ndiga star
2: Tugwajiria.
4: Yotegalina akalizi.
0: Nene nga yaluma nnyo. Bana wagulu paka wanseri.
4: Najisika na muchina chayo yali ejire nayo. Yandekerero.
2: Kale, nigesta ibiri mwenda musango star ndarash kudashikana na naitan. Ndigabira yoku abantu abandi atende bakupira buterevule ense kubulire nga owangwire chigena gina echikuleta mubwenkanya ati 1.
0: Lwa mukaga luno. Tuina meeting sawa 10. Mutegeje.
2: Okobyo ti abakazi olina mukaganga bwonkobere of air. Ono guwanko bwe tanga nani? No no weiganga yoja duzi.
4: Eh actually ono weiganga sister wa uo we bali. So jogo mara tuliba wa walala. Ano za we kwenda. Olibona?
0: Omwanda gabe. Aha.
2: Ewe.
4: No yo sister wa uo.
2: Ngabo wanko beile. Ono mukazi owo kusatugo wata enani enawandala yoko bango to lukuja kusiba nani bya madi.
4: Eh.
2: Aliyo?
4: Eh o eriyo le gwagulira itakalunde. Eric Masse.
0: Mai mwina na bacha mchalo momo. No nyamwebi.
2: Anto eri abacharanga badada baife.
0: Batia.
2: Yaba mchala wange.
4: Badada
2: tibadada. Azara baba, aba mukazi wange.
0: I won't take it.
2: Na wonna banji.
0: Eh ntege.
2: Toko banga nakoba comics wanko bot nakoba nga ndi. Yankoba ati
4: twali bameka.
2: Na abakazi
4: twali bameka.
2: Mkazi ono
4: twali bati
2: owembula muti owembula muti
4: eh
2: wamala mukolote
4: ah oyogo wanfunira muna wageza la baba na roma
0: ngogo atuina meeting sa numujo
2: biri mwenda musambu onige star ndala ash ndi kubira owundi bute reverence muulira ku ngaga wangwire transport
0: abale royo
2: ya echo machi likwenyola bamweta proscopia Nangubeka enamberi 07 namba ndi mukubira nse muulire ku tuligabira abantu
0: benko namba bali kuwangula
2: bana namba 07 58
0: temchatu wa sente
2: za 88
0: abasajja bali kuludo kumacha
2: na 5
0: kumacha kuno
2: 5 nedigwa
0: mugwa mutwe panne katonda wange
2: 07 58 8 asatu na 5
0: nde bali me
2: nedigisemba yo kamukubire tumone
4: Akobange mbago terimba erimba.
2: Kato ono. Muna.
0: Hello.
5: Mpangwire neya.
4: Eh, abera aliburana.
2: Mama, koba kwelina lyo.
5: Zenangwe ka Proscovia.
2: Oliwa nangwe ka Proscovia.
5: Lisiguru wanayanga.
0: Abo banyinyi.
2: Mushiguru sa usi chiguru north.
5: Chiguru south.
2: Otaboli mabunda.
4: Ah, ate gagachi.
2: Banko baba kazabali okusinza kulisa chimja mjolo nino mlima bunda.
0: Wewe bali imba.
2: Oli saidi chawo?
5: Zende gango wan.
2: Saidi chiganga saidi chawo echalo bachira batia.
5: Chigulu igulu.
2: Chigulu ni kuluna ruje ekaliro.
0: Azanye mirundi emeka.
2: Azanye mirundi emeka.
5: Malala go.
0: Ee.
4: Muna mukisa wana abachibuza. Sorry bachira.
2: Bwo osobola okubiriza akabantu abandi okuzana onizo otia.
5: Nigasta,
0: Iriti,
2: Mwenda, Sambo, Kanda, Lahari. Mm-hmm.
5: Na wanta mpini namba
4: yangi na mfuna. Kalida. Mama, olimufumbo? Ii, ndimufumbo. Ah, awele, omusa mukombia kasente ako.
5: Anji?
4: Omusa adato mukombia kwa hiru watanuruwa kasente ko.
5: Kale, meyangi.
4: Azane mjwe. Atatu mukombia.
2: Musa adawa yamba, aga pale gano gabo pale puno putono.
4: Fittingi.
2: Kaka wangu zebalea Ndikuenda kugaba send Olu walero Oba PMB gaming egwa Obegwa Ndikuenda gabira abantu Bona bona anga bwe mba
0: Mwenda mituwale tana etana Waliwa na mituwale tana etana
2: Komeksi Ono mukazi gwali owe la mabu nazala aba nabasatu wamala wamukomia wai
4: namulumuka
2: gasta ibiri
4: nabasatu ni sigara hawo
2: no owe ani ono owe mbiko wale twali tukutandika radio ndo idukire wali
4: wamale wali mukwa mabu ndo evuvuma mwana yo nakupenda gasta ibiri mwenda musambu #
2: tulikuira kai tukubira 0 ninga star ibimwe na musambu onige star ndarashi byakukubira isi butere tukugurira ku
0: jangu ne namba za bawanguzi abantu tugenda subira
2: ba bona bona njaba kubira
0: abari runo
2: kobyo gwefawo tuligaba sente kuwa kuwa bwa mukibo mulembe ah kubanza nakobera comics wenda okuchina oyenda okuchina
4: bulido go mulimo gwa muto anyway
2: kireke echo
4: kampe kwa abantu emirimu andiga eriya alitunda isabu
0: Era wano bebo bebo munaye baita bakozi banange beba bajanga bo balabye tata obalabye
1: mbabo ine
0: bebo bakozi banange oli comic c and some of you my roboti ono yesa Ivan
1: ino ono gomba etidio
0: ono yechikunywa wano lusogandiko
1: muidi
0: eyoyo kati nange langa bwe wandabye mukwano nze munakoti
1: kota igire
0: tuga techiga binake biri kusi munenge oli kunyiga
1: Ah kuzira
0: zimwavu. Eh. Atuga tuwabagaga inkumibiri sobolo kubula.
1: Kuzira.
0: No muntu we wansi mukera sobolo zifunezo.
1: Ari mama kuzira.
0: Okay. Ani go. One party. Kana kade kasukenka we mukama wangi chitamirike. Za embozi alitunyumiza tugama nti batunda kataka akamu yatunda ekitundu muganda wekiyamu oluomo kisogwa mugwako anabanga teye dabula ekyokole kyali kimwambadde kyamutambuzanga muba ngata ndi na wanyago chakwatange mirundi ngemekolo nako
1: anga kiyinzo bisawo ne wiki
0: ngata chikuteko bwe chikukwata olambula byalo
1: byalo
0: nga tolumizibwa
1: gatelumizibwa
0: nibanange ngoda
1: toka waida mwakategera kawega ajo kuira motegera ngoije
0: nga toina chobo yagala obakweba ko bakulio bakola chi
1: ebezira
0: sitani nga munene muganda una yatunda kaka takada janja babana
1: yatereza abana era bote tuli batere bulungi
0: omuchala ogwaje mulemezi Ajanja ba muzeyi aterera.
1: Weya idanda ba muzeyi na aterera twairayo.
0: Ebusiya.
1: Ebusiya.
0: Wakolanga yo mirimo cheyo.
1: Era okubada.
0: Ebambi.
1: Gakoyo fundiye yo kemuwa yena ya batisha kwa wandi mwaka imwe mubako na kaimo kemutereka.
0: Na kafeka chikazi.
1: Era na ka idanda ba muzeyi.
0: Ebambi.
1: Pigara twali jobao. Muko irumirangaza lo mukazi. Omukazi mwene yalo ala. Muna nga yankati ya yesigala toliko leno. Wenava ye chetagesa. Wabagali woku wakase ndio. Idaku mpereza ngaku. Waya gole lanaka andao kubakumasimu. Nga tirika avitamu. Na alinda ku mwaka guwa wako. Na kwa ene chimbeze no chichi.
0: Buyagenda ya genda rumu.
1: Kandile ye buwenge mbao.
0: Ibaba mkwano.
1: Buwenge nari nakaba
0: omwe. Waliyo mzade mwana.
1: Mwalala.
0: Yagenda na ye.
1: Era mwala. Pigano wendirevu wenge.
0: Omuuliza. Omwana.
1: Timuuliza ya chulu nje ya idieka.
0: Eee.
1: Ye mweno mukazi ya idieka. Wendirevu wenge na malomwe zinga mwala. Na joko la anti ati mama gafu jire.
0: Mama wani.
1: O wange sitevu maza muka baba.
0: Kwa
1: zala potio yomusika.
0: Katievu wengoze yu wa jopa. Mokole mwena.
1: Eee. Wena ila unamala na jaya chirunda. Yena soka nimba. Era nono lokubanti nje supidi nali nani ya mara ya ntola iyo
0: yani ya kutola iyo
1: jopa yandi zaye rewe
0: ku workshop
1: yeze supidi nali nani twakola na jokola anti ati mama gafu iyo nali sanga ikumena ibiri nako nakobera mukama wange kwegamba ti mubi yagama
0: mubi jopa msajja mulonji
1: yagama yesente ya dimfa Nyo pakira na je kana tuka yosawa ibiri. Twazika twamalozika lumberwawa na ira mumiri mojangu. Na jokola ati kabiri amwise nole.
0: Ani.
1: Wali omuganda ange muzeyi goya sikiza bya yali navyo je mwene nga muzeyi.
0: Step mother fa mama ying tatanga chali mulamu.
1: Gaga kali mulamu.
0: Okay.
1: Koika ikana. tuvairewo nebya alinga muze ya bitegeeke muluya babike ya nire nono uwundi
0: baka yana muze ya fudde lwachi baduma nyo
1: nayi mama
0: ba lwachi mwayangu okayana muze yali afudde
1: batandika taliwo pigano muze yena yeta mwa o, ya bayisa
0: muze yaya inetaka
1: lirigero musikali alimu Muzei yeyetamua, nukuli emele yeyu. Yaba ngataka ayenda, ye kakavya.
0: Abe kengira.
1: Yafu na yomuka ziyo undi yao.
0: Ok.
1: Yafu na yomuka ziyo undi.
0: Aubameka ye. Na kumye wa kutegela baade batanu ili. Katiba, oye wanamba meka.
1: Wale musambu.
0: Aba kazi musambu.
1: Ufegaro yu yaba anga amuna.
0: Kazoba.
1: Ya mkuma kwa, yali mkulu mwine kale. Mkuma, ye kabiri mkairi wa ifoyo, ya bangalire, tani, ebi konta na nolu ya, ngativiri ibu wanga kumulu yao. Tine, ensolo ene mbien.
0: Nsolo che?
1: MBD.
0: Hii, chikonta na mzei. Hii. Ero gambanze.
1: Ifoyo tukuze tichiri ibu wa mulu ya.
0: Chichi, mulu wa siramu?
1: Be. Vile vya, vya ifoyo vya tupanda vya tibi kolo wanga na nevi. Mzei ya bango kuli ataka sabalari ya mereye. Figaro.
0: We, muzei, mulimu ya chikole buanga, teshikiriza kulia chintu echo. Nga tuli musiramu.
1: Nse nari indi enkoko, butitijiri.
0: Chichi.
1: Nari indi engege tiria.
0: Chichi.
1: Ndi erawo walia kabiliyo ila yumubiko rabiri.
0: Ngodamu kubuka mubanga. Chino chitalo. Muzei tuja kuongereza kwa lunakuru anchaba na babingo kebaze. Plani ye ganye.
1: Kale baba.
0: Wadire ngo wude buchari. Wanyine wetugendo kubanga tandikiyo lunakuru encha. Kama kuwelekele.
1: Kale nyeba.
0: Yes, sebo.
2: Buti madame standigaba, tutandikila kuwa mitu wala atanu. Mema indire kupa bonus.
0: Niyezo na tovago, obo gena kwezi sabu wangu kwa chikachi goma nyi.
2: Itandonka, nige star, ibili mwenda msambu, onige star, ndala ash. Kale mzei, tuka bukaramu, tulamu kizabeka, wakobo ti tuwe na tuwe ndaino.
0: No mchala mula musi.
2: Awaziza mutawana, gona waire.
0: Tubali nze ngena kuzo mwezi mwenda.
2: Kale
0: sebo.
2: Okay. Kale mzei, ikitikida achile mena kuino. Bakoba ati, wabashi. Namba, ndi kuenda gaba senti. Kutandika kuwa mtu wala atanu. Tamu ku background.
0: Aba atanu bali bantu banna.
2: Anti, ndi kuenda
0: bakumino. Abangi basatu kamu, mituwa leta atana atanu kamu chitundu. Then ni wali, ababo. Ababo, omu, goinako. So, tuwe, njiga mashini, njiga stabili mwenda msambu, star emu hashi, tuwagala songa za royo bingo. A bingo, tu njiga stabili mwenda msambu, star emu hashi, edda chiko inanyazo kamu kama wangabama uli wa maika, staba jawano, tewaba nabugume ikiriza.
2: Anti pegano, baino kumana lero ndiye gaba sento, bachi wamu, chiwemu, nzenkobi ya.
0: Sento.
2: Ndi kuenda gaba senti. Chuma chilikunda ganti abantu wali kuzana. Atele abantu wali kuendo kuangulaji.
0: Senti.
2: Tamu lingalo lukotu kupira mwa makina. Oidi, tuwali mwichini? Are you also a dancer?
0: No.
2: Ndiko, okay. Buti tamu lingalo lukotu kupira mdance.
0: Ori, owa biemu.
2: Katibi ya kudonda, donda,
0: kudonda,
2: donda. Yes.
0: Remix. Akaimba kange. Re. Remix.
2: Aha.
0: Ori muyimbi, ori muzinyi.
2: Ndi muzinyi.
0: Ori muchi?
2: Ndi muzinyi.
0: Tugela nkwa wana kumama obu chango John. Tali yu mama o.
2: Mama wange besi na abiriye.
0: Yugela kuna imu.
2: Baba wange mulongo. Ni mama wange yali ajaba. Kali butu mama wange ni na abiriye baba wange ni waiso.
0: Katina huo mulongo.
2: Nikuenda kuzala balongo. Ndigeza nikuenda kwe sikirida nani. Bako bati amuko vienda ya balongo. Nika star ibiri muenda msambu. Onike star. Ndala asha mpili yecha masiri kirida. Tomana ni mwangu zona kuru. Sente mu iguro lya rero lino ndi kusokera kwa mitwa la 5. Kata na munana ni gasta 2 mwenda musambu star ndala shibaka ndi eri gitole mu tam honor tam sound. Baba ndi kuli ba sound injiria.
0: Au watyo.
2: Aha.
0: Singo za nibyo kunywa. Echupa eriwa.
2: Aha.
0: Achupa ti ya soda.
2: Ni gasta.
0: Gara kuonone.
2: Ndi kunoga, ndi kuniga bitibu. Ni gasta ibiri mwenda musambu. Onige star ndala ash. Tampini ye. Siri kirira. Ndi ga bonus we mtu ayita ne 5, ndi kukuba mitu wala 5. Echo ma chiri kwenyo la buti. Please.
6: Zendi kukaka mwenu. Bongera.
0: kumi tuwa tana tana bantu mgena kubera wana anyu gasta bili mwenda msambu star imuhashi asoga tukule santu madema dibagamba
2: buti baba ndiga babu tiyo muanguzi buti buti buti
0: soko lindeko kukula kiri ya lensi kukano wako la wea nensi mwangamba anti mwampa kakadeka lamba kumutu omu bona sikulu omu kaga imili datia nga weba nyige chuma
2: nga weba nyiga kuba edachikadi likuwa ino kuilaba wanguzi wana mwana kuba bafunye senti
0: chitu soko ngambe mwangamba kakadeweka lipia mgemi ndi ya katua wana imili datia
2: mbele ni move ya kusula pia mwalo wa lero mprogramu wengkanya
0: atakisula kati
2: kugaba bwa sente bugabe obo nokunalaze obunalaze wagulwe bugululoti kugula bugululoti bwendi kola
0: mwanyi eh? Fatwa bwange mwanyi ngo bali weshitaka
2: aye wali nga wabakazile ila mchale iyo nga bwa ibo mwanyi atereka wanaiba kambono we mtu ala kama bili mwenda msambu namba yino 0 msambu
0: na katiba bi
2: monange
6: wanji sebo
2: oli kubusoga royo seri kulira ofu niya ke mitu walata nkuisimu oba nkolele mule ekipale
6: ese ntendivo ine
2: baba
6: ko ti byakusaga
2: eh
0: azanye milioni
2: yeme azanye milioni yeme
6: mulalambe yetizana
0: sente za fe
2: tamba
6: rusose
0: iba
2: kwa
6: nize ngobi makanika ob radio
0: aliwa
2: ori mchimu gashi baba
6: ndivu wenge
0: sente za
6: fero no gusose
0: nyo mrudi gumu mitwala atano
2: kaende kuba kube mitwala atano atano ngabe pia mwene pia
0: atifeya omulundi gumu mitwala atano
2: mwene pia mwala lero baba na ansiba ekiu mandeki nilapa kakuchi malaku
0: ni inga
2: niga star ibini niga star ndala ndigaba sente paka kumkyo kampa ndigi suloro wa abantu baida kumpulira
0: kusula kampa nina abantu wetu gende ukuchaza
2: ndi kuenda kugaba kudachi kene semba yo niga star ibiri muenda musambu star ndala ash ndi kule kule kiu mumulu ni mulala bobofu nye sente kubanti ndifu nye niga star ibiri muenda musambu star ndala ash ekintu nkinige mfulime muno
0: bade tuliga mpitu bibu za yama so kubanga ngida una agensonga kaga kubira bwo kubira usome namba za simu tugende
2: namba nani njoba tuba imedid no dadu na
0: tanzania se wompola mpola
2: no mtu ala tano
0: mpako mpako mpako zero msambu tano nya abidi mubiri 10 nemu emitwale tano bonus zero msambu nya emu 10 nya kaga mwemu emitwale tano against simbi zero msambu 0289 na msambu emitwale ya 5 bonus
2: nako lidi mali bajaba kubira amasi
0: dekayo zero msambu nya 505 asatu mwemu ashraf na yingi the woman tugena mu mauli ragesonga mluna kubadia zero msambu 03 kaga mubiri 02 emitwalo ameka atano against simbi zero uche atano
2: Ramini, assalamu alaikum.
7: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Omukazoni gwanku bako wa mabunda okalina yuba omuleka.
7: Mbe. Azira yunda muwasente.
0: Mie namba namba nyinji ambagala nyo mukama katonda banku mire program abwenkanya to one lwa mukaga luno. Ayense munakocha Rigno.
8: Eyone bayi program obwenkanya wano kuchinana na munana katoneze mukaga Busoga Royal Radio nge watu sibwaku Trust Herbal Clinics abako kumukwida ndabisi dagala lyobutonde abagani gweiganga Kumpindi Road okumpi ni Top Care SS kuchizimbe chiriku ndi Jesus is Lord muchibo gaidinda bagani bwaku Alice Roach Road oba Skindia okumpi ni Ebi Matra ateka yunga bagani bwa kubusana road kuchizimbe cha bakatulichi chebeta Perimaya nga wakava ku Equity Bank kubira kwa Trust Herbal Clinics ku note musamu note itano note ibiri ibiri musamu itano ibiri ni ku note musamu musamu ibiri ndala mukaga itano musamu ibiri mukaga
9: uliwanja
10: they rocks up
9: tujani we
8: chinana na munana katoneze mukaga Busagaro your radio only right now kumoyo Inone sawa, iyama kubagensonga. agabairewo, agaliwo, naga subiru wakubawo. Sawa namba wedu, ngatuliga kuwa, wano ku radio ya Lata Chabazinga. Chinana na munana katoneze mukaga, Busoga Royal Radio. Ondi.

0: Nkwaniriza nnyo n'okusinga bagwali gubadeda chike wezemu. Yayise ku saawa 8 za mali agechemsana. Yeno kina mu 8 akawumuza mukaga Busoga Royal Farmer. Ku Chesmira Road plot number 10 mu bitundu bya Narufenya. Mu kibuga Jinja. Kwa tusinzira kutuusa ko buli kimu kadde ka mawulire nzo muzira nchima Rita Nalukwago. Entise butikidde abatuuze ku kyalo Butaba ekisangibwa mu Ggombolola y'e Buyanga mu disitulikiti y'e Bugwere oluvannyuma lw'akabenje akaguddewo amakyaga olunaku olwaleero omuntu omu bw'atonaalufiiramu. Omugenzi ategerekese nga Abubakari Buyinza ng'ono abadde mutu agambibwa kuba nti mutuuze mu Jinja West wano mu kibuga Jinja era ng'omusasi waffe asobodde okwogeraganyamuko n'ababaddewo nga bakulembeddwamu Ssentebe ow'ekyalo Butaba.
1: Abera ajayidinda amweta Abubakari Buyinza abera avalwa bujiringa ajay said the dinda mutunzi wa bulezi buno bahabo wa mutume irigano den twa kubira police isimu police yebere yakatukawo kirunye ne osi unatuse agomye mbere nga kulemeza byembo ine roza ndiye be taxi ere pichipichi number ya pichipichi eri u m a bitano chenda ft bino pichipichi bino byaka
2: bukalamu awo mutima bagumukwe kuchenjebo wabe ya mala ya salaba tukanjebo je angira lugudo ngatwela yakabitawo tube yavwe numa ya Gema sai kunabiri
0: chitalo nyo government ingeri wamu ne ministry byentambula batongoza basi zikayola ezikozesa amasanyalaze okutandika okusaabaza abantu mu kibuga Kampala. Basi zino zikolebwa kampuni emanyiddwa nga Kira Motors esangibwa wano mu bitundu bya Busoga era nga minisita by'entambula Jeno Katumba Wamala yatongoza basi zino mu mwoleso ogw'ebya science ne teknolojia ogugaddwawo olunaku olwaleero wali ku Speak Resort e Munyonyo. Zino basi zino zagenda maso n'okubanga zisaabaza abantu mu kibuga Kampala naddala ku bisale ebya wansi. Jeno Katumba Wamala aliko byannyonnyodde.
3: Entambula eno kyetulowooza kyejja okuyambako ngabwe mulabe bbeeyi y'amafuta newankubadde tinabakwekala.

0: Bari kuida nabo muntu ai referee unzike ngaba ira sonsa
1: akabi akaina
0: akaina akaina bari kuida nabo muntu
1: dinzo alikula
0: naibiri
1: next week
0: niwe chiri ni chiri
1: andi rawo chiri kobebwa still ana jala yimutu kwa mpiyako zechi
0: alaire
1: esebo ajakula ira ngai kumine bichitege mukite number ate kokubanga a dissolving cabinet yona yona
0: atu wempiaka
1: uke chitegeza ntaja kungumula
0: ngwendi kwenda batoleyo
2: katotule waka otule waka ne family iyo ngalwa abana bali mukusaba mbamba deyo netaka deyo nga u minister ninga nawe ujuke ambi wa
1: mirayo nali akazende kabe nali
2: Kikani sa mtu kudai wewe wana mpyoga.
0: Aye aye mwaba wonga.
2: Mwaba baby ambazama ba.
0: Mwaba wonga. Omusada. Minister.
1: Aha.
0: Omukazi. Minister.
1: Omwa.

0: Mumbozi za fe, zika kasidua kaungezi kolu na kolwalero. Baba vubi yaba wangali la kumwalo gwebu walu. Kumwalo ogwebu malu. Ekisangibwa mu Ggombolola ya Mutumba. Mu district ena Mayingo baguddemu ekyekango. Oluvannyuma lw'omuvubuka ategereke senga zaka yowino. Owe miaka abiri mu munaana. Okugwa mu nnyanja bwatyo n'afiirawo. Kigambibwa okuba nti owino ono abadde ne bannabo era okubadde Joshua. Kuno tekako ne Dennis Isabirye owe miaka 15 ng'abadde mu lyato wabula oluvannyuma lw'okulowooza nti waliwo abasirikale ab'okumaza abapatro abadde bagenda mu maaso n'okuba nti babagoba kwe kutandika okuvuga eryato ku supidi era okkakkana nga Zaakayono bw'ati avudde mu lyato n'agwa mu nnyanja n'afiirawo okusinza ku musasi waffe Ssekandya San Junior bw'abadde agenda mu maaso n'okwogeraganyamuko n'abavubi nga bakulembeddwa Ssentebe waabwe Siita Geoffrey Ono aliko byannyonnyodde ku nsonga eno.
1: Omubi wange abairagire kugula nga waliwo eryato eribayirire kulumuka engeri eyo bairi bali kugulamu balowooza nti magye baatuga eryato lyamala lyabayiwa malala yagwa mu maadi gyabuzaabuzani bagirira hata ase malala yagyabuzaobula kukalenenyo ekisanga bajetugwa ofuna kuwanaera abataka bali wano bakunganyine saasa lino.
0: Kakati n'abavubi ku mwalo guno batutegeezezza nti n'okutuusa kati bakyagenda mu maaso n'okubanga batandise omuyiggo ogw'okunoonya Zaakayono omulambo gwe.
2: Ceremony okuwaana ku mwalo gw'olukiino gwereeta emusoli gwafunamu ekikangalwa munaife aliagire okweyiya okuvuba yaabona eryato nga livere eryapatro lyezimbuka yabuuka mu lyato lyaliwo mulaga mu maadi nabo kitunoonyeriza tukale kumubona aye ng'afiirire omubulamu abaana babiri wanyo baliwa
3: baine kule kwa ane nani
2: zane kari wakari kutegereke kama inavirungu wakula wakari mmadi yungu wakugira ongaba na nyechiti mbaba gizi ya kukusika wavana nyechiti mbaba kutega ongaba mwono wanyo ongaba sikai katika madi mururu.
4: Polisi mu disikiti ye Bugweri etandise okunoonyereza kabenje akafiddemu omuntu omu ng'era bino bibadde ku kyalo Butamba ekisangwa mu Ggombolola lye Buyanga mu disitulikiti ye Bugweri okusinziira ku batuuze abirabiddeko n'aga bwe bagamba nti omugenzi ategerekesenga Abubakari Buyinza era ono abadde mutuuze mu Jinja West wano mu Jinja era omusasi waffe asobodde okubaako eby'enjawulo byajja mu bantu bano ebako emboozi engeri gye bagirambulula.
5: Abera ajayidinda bamweta Abubakari Buyinza abera abalwa bujiringa ajayi said they dinda mutunzi wa bulezi buno ba habbo wa mutome ile kano den twa kubira police isimu police ebere yakatukawo kirunye ne osi una tuse agomi embere nga kulemeza byembo ine roza ndiye be taxi ere bichi bichi ni namba ya bichi bichi eri u m a bita nuchenda ft ubi ne bichi bichi bine biyaka
6: bukalamu omuti maba kumukwe kuchenjebo wabe ya mala ya salawa tekanjebo je angiro lugudo ngatwela ya kapitao tube ya fwenuma ya
0: Ate mu mboozi za fendera ezikakasiddwa kaungezi k'olunaku olwaleero w'owulira bino ng'abaavuganyako ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu ka 2026 nakati bagamba nti baagala akakiiko k'ebyokulonda kagende mu maaso n'okuba nga kafulumya ebibalo kwe kasinzira ogenda mu maaso n'okuba nga kalangirira Yoweri Kaguta Museveni munnakibiina kya NRM ku buwanguzi. Akakiiko k'ebyokulonda ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka guno akakiiko kano akakulemberwa kagenda maso n'okubanga kakulemberwa omulamuzi Simon Mujenyi byabakama ne kalangirira munnakibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni ku buwanguzi mu kalulu ka 2026 n'ebitundu ebiwera ddala 7 mu kimu ku buli 10 kati nno bano nga bakulembeddwamu Robert Kasibante omu ku bagenda mu maaso n'okubanga bavuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga bagamba nti n'okutuusa kati bakyalindiridde okugenda mu maaso n'okubanga bategeera saako n'akakiiko k'ebyokulonda okwongera okulaba nga bwekatuka bawamu ebibalo byonna kwe kasinziira ogenda mu maaso n'okubanga kalangira Yoweri Kaguta Museveni ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu akaliyo bino ebijjidde nga ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini Yoweri Kaguta Museveni agenda kubanga bwati alayizibwa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga era ng'emikolo gyagenda maaso n'okubanga giri mu kisaawe kya ky'ebyafaayo eky'ekkololo kati ye Frank Buliira nga naye yavuganyako ku ntebe y'obukulembeze

0: Kakati hiyo omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Uganda nga Julius Muchunguzi naye agambye nti akakiiko k'ebyokulonda kalangira omuntu omutuufu era ne bategeeza nga bwe kalangira abantu bano nga kagoberera amateeka.
1: Ate mu mbozi zaffe endala ezikakasiddwa akawungeezi k'olunaku olwaleero kye kitongole eky'obwannakyewa nga kino nno kigenda nga kino nno ekitongole eky'obwannakyewa kigamba nti kyagala omukulembeze eggwanga agende mu maaso n'okubanga bw'ati atangaaza ku buwaayiro obw'enjawulo obuli mu tteeka ery'obwetengereze mu ggwanga erimanyiddwa nga Protection Sovereignty Bill 2026 wiiki ewedde. Pulezidenti Museveni yavaayo n'agenda mu maaso n'okubanga bw'atyo ategeeza nti obumu ku buwaayiro obwagenda mu maaso n'okubanga buwagikibwa mu tteeka lino tenaye tabumanyiiko era nga bwe yasindika okulaba nga ye bati bakola etteeka lino bawagikamu by'ataategeera bulungi. Kati bannakyewa nga banonno bagenze mu maaso n'okubanga bategeeza nti obuwaayiro buno okuviira ddala mu tteeka lino bwetaaga okulaba ng'omukulembeze agenda mu maaso n'okubanga bw'atyo abunnyonnyola.
2: Bwe mulaba omuntu ayagala ekintu okufa n'okuwona mukyegendereze.
3: Leeta etteeka lyo oswaze bali. Ne bw'otalireeta ate ne basigala nga batwali no mu maaso lyeweganye kitegeeza nti liryo.
2: Lwaki baliddusa zifungu ogenda okufa n'okuwona? Lwaki baliddusa badduka nalyo balabe nti bano ba members of parliament bano aba 11th parliament tebalireka nga teriisibwa?
4: 2024 waliwo etteeka eyalikwata kwongeza emisolo mu ggwanga libaali bayita Finance Bill 2023 era nga kkooti ejulirwamu wane Kenya yavaayo etteeka eryo n'erijjawo kubanga abaalibaga baali tebagoberedde birowoozo by'abannansi b'e Kenya. So n'olwekyo katono ensi y'e Kenya esasike kubanga abavubuka baagenda ne baddukira ku nguudo ne bookya ebizimbe era ekifaananyi ekyali e Kenya ffe ng'abazzukulu twandisabye tetwandyagadde kutya bano mu Uganda.
0: Kakati ababaka abavuddeyo ne bevumba akafubo nga bawandiika alipoota gye batwala mu paalamenti olaba nga bakubaganya ku tteeka lino eryetengeredde ku buti abanaasobola okulabika nti etteeka lino oba liyisibwa oba teriyisibwa okusinziira bamu ku babaka abadde baweera ddala nga 7-3 be balabiseeko abadde basanye okubeera mu paalamenti nga bateesa ku nsonga eno era ababaka abamu ku abo baliwo abagaanye etteeka lino n'abamu babiri ne baliwagira. Kakati bano nga boogerezaganyamuko naffe baliko ebyenjawulo bye batangaaziza.
5: Ababaka 30 be basobodde okujja wano at least ate nga ne ku abo 3 banaffe ab'NRM abasinga obungi nga basiiba mu luumu zaabwe naye oluwulirayo mu gye tuteeseza nti no waliwo eky'okubako akalulu nga badduka nga bajja nga bakuba akalulu okudifiitinga bye tuteeseza ate bo bye batateesezaako.
6: Kati memba omu nayimirira namugamba nti chairman engeri gy'oli okuyisa obwayiro obwo nga totuwana chance penga ababaka kati choli mukola ng'obuyisa buyisi nga totukkiriza tuweeyo endowooza y'abantu eyo strategy si nnungi. Chairman naagaana guidance.
7: We told the chairpersons that let us now begin discussing the bill close by close and the chairperson said no for them they cannot allow that.
5: Bo bazze n'ekirowoozo kyabwe eki nti bagambe nti ebirowoozo ebyaleetebwato ne jeno ng'asembwaho na lebonsi bambi akakiiko kabiyisizza.
0: Yona lebo Betty Bakireke Namboze asabye ebbago lino likomezebwewo mu paalamenti.
5: Nkyava mu research nti ababaka bamala okubwako akalulu abamu ne bayagala bawummule abalala ne

0: kati bali kulamba labalinze
1: chiri
0: baje balamba era baje
1: so omuku wanganti guno mani sito tekabulia kama mbaya ni mbaya era orere bamutemye yawe njegere ya mara ya sitikaya kati sebu tuwakaba tulikuendali iji
2: nga tuzitabusa wasilo na kubenga unakaba checho
1: ati oyoka star wala nga baletana yani aiti nuli walwala nga baletana ithani ake enambe iliku wa basambi Lord Ria Waire, waliwo Gonzalez, walwala nga baleta Kovacic, walwala nga baleta Tijani Rinders, namba niliku wa basambi manje
2: nje. Napa eke bamu jukira nga wakuba e goal mu, yali FA Cup. Kubwerere
1: Nathan
2: na, Nathan Eke
1: Negasta ibili mwenda musamfu standa lash wangule sante da buso garo bingo wano edachi kadiri kutambula diri kuwira ikumi nga manchiti pejama sinukuba nga tepininga nga balikumi teno ewa doku yata muspreses katikurosiri kenoni okwida aba zingiza omosa daya vayo oreire yata wa Jeremy Doku ya gabo metach maka gwehi ayuo kumenyanda ya soka ya funo mupira wano bafuna Nico Gonzalez ya kumenyanda kugemi ya manchiti ya
2: Southamptone
1: kumenyada sadaka sala
2: kuras
1: ikona dachi kadiri kumi 0-0 dachi kadiri kumi mkengo mluja uliri 0-0 sasite ne club Everton
2: tuangira kusima kumenyada
1: nawata
2: kubanyada nebaja buja utimila faba nebafuna kwe gain Manchester City na settinga katuwabe Ryan Chabade Bernardo Silva na igwa kwa Ryan Chaki na guzake mabega Kosanov ya inompia na iga pass wa sisi wano katuwabe Nicolas Gonzalez na igwa kwa Nosemenyo na iga katuwabe Ryan Chaki na iga Manchester City basa zeke gentlemen bali mkua katame Nicole Gonzalez na kuteka wa lili maka gwehi ya ino mpira maka gwehi ya ino mpira nanya nanyiga pase wa oreire lima nyigano katuwabe jele medoko ya ino mpira akumuso mbira amuleta na ringa amuleta kusania lima jele chalenze chitaninga na guwako oreire ya ino mpira timena fawo Manchester City biba ino mpira Manchester City lima zake mabega lima nyiga maka gwehi oreire lima nyigano Nicolas Gonzalez na jela square linga bateka wano Matthias Nunes ya ino mpira nanyiga pase so wa Anthony Semenyo ni mamu abasaje katurabe dimi ada
1: Ochidika bali ali kubye kuluyo
2: mukuru. Ja kubona.
1: Eri
2: bade dikja kuba ku sedinet. Baleta eko ni dala Bernardo Silva. Bernardo Silva.
1: Walinga ku Chelsea gali. Mipira mukaga bamukubye
2: bukubye.
1: Nabona bali
2: ero.
1: Atebye mwe.
2: Afrako banange nebajja katrabe rani chake ayakira kuingira chakola atra cha nebajja mpira bakupa kuwano katrabe teus baro
1: je bali kulumba mu
2: chitwa chikomi
1: kodika bali bafuru ina
2: Nunez nebaje basetingano naje baje wano nebadamu ne bakufuna Manchester City
3: Olivier hata saka
2: Manchester City balinge
3: timu era cheta
1: bloko jibali kubabe Everton wesi tamwe jaji kubanga basambase
2: no
1: kubuzanga mani yu
2: ya
1: wesi tamwe kubaru bloko muganda wange
2: na
4: wangazi wameto huna wentamu
2: wali wabasa suda akata

0: yo muganda wange.
1: Gucha alisa tubiri. Gucha
0: gutugwe.
2: Ya na usi.
0: Ati amuko.
3: Wageze wa mani ubazibu.
0: Manchester
3: niwe go bagunu. Era bawe bakayikiriza ati eri yaje kubase. Nti Man City o nga ngatiba mulumbi tutegere bali kukola bubi.
0: Ari mba. Sevira.
2: Oti bwe.
0: Ye gundi akomya atya? Roma. Divitirire na.
3: Ah gwe utototo gwe.
0: Chidumisha.
1: Eh singo. Munda. La. Songa.
3: Kenda tumira kubano mu ayibona musada yesikirire ya gusaba
1: dakika zeye wabula ne baje bafuna ko e wajele medoko tasibana ngo lefa agabye ye free kick ya timena
3: ya yogero limi ololo kembo

0: music. Happy Vibes Production. Your bliss, I go and kill them. Omulunji gwene novawa. Ofana ini abana Luanda. Engani omwena wena.
1: Okay, uli kuchidana mnena kutoze muka Gabusoga Real Radio, baddest DJ Fanta. Misa vayu una kuruwa balaza nkuba music wabana verere. Nemba anso gandere rede nkubabuli una kuruwa balaza. Bitango nkubela kuwajyo sinziro kubanguli yoli kumpulilisa. Yonela joli kubanguli ulisa program wenu. Nkubela kubo kubele wajoli joli kubanguli ulisa program wenu. Tukubane madabana baso gandere rede nkubuli kubanguli di ulira. Bikolo bela ina kembakari na muganda wangi. Bita kuziro msambu, anana muka agata, anuchina naisa tuwa satu naisa tu, M10, heriziro msambu, kagada mnana, nka agachi, nana, kagada itano. Alikulaini?
2: Wajibu ni Fanta.
1: Wanje sebo?
2: Mbile kutuwe mbabana.
1: Mbile kuuliza ne madabana baso ga. Yesebo?
2: Abante redingo, mtu mso gaba ni obu.
1: Banange, mwena mubende inu?
2: Kuna kuwa faizo kubuna kongendiku.
1: Kana mbile kubwa ngoliku. Mkubela bukubele wajyo sinzi, yokubwa ngoli ulisa, edachikadi di atano nandala. Alafati sowe diyo kubotia. Atavuwa kusende. Hello.
3: Hello DJ Fanta.
1: Wanji sebo.
3: Uwe kutuweleza.
1: Uwe kutuweleza music wabana buli wabalaza.
3: Ono Isa kade Brazilian level kubano kutawoche eno ngomo buji district.
1: Kale uwe kubango uriyo. Nkubela bukubele wajoli. Tuboneke nga tutambla. Alikule ini.
4: Yes, Avaibu.
1: Yaman.
4: Bote revo genye kaluazamu sopuwe buduwa.
1: Yes, sebo.
4: Wekiri tuliku tutumbu
1: hii. Kale weba likuwa ngori kuhuku uliza baddest DJ Fanta, Mr. Vep. Bliruwa balaza music wabana basoga, haba takubambe hile. Atolo kubili, mkubabe ambia basoga, haba kubambe hile. Alikule imi?
4: Alo DJ Fanta.
1: Wanji sebo?
4: Wale ukuweza baba.
1: Weba likuwa uliza music wabana basoga.
4: Wano iduma meye na bilele.
1: Yesebe na bilele.
4: Weba likuwa music wabana basoga.
1: Kale weba likuwa ngori hiyo. Mwembali kuli sana badabana basu katukata mpula mpula mpula apaka kusawa ikumi. Baddest DJ Fanta, Mr. Vibe. Alikule imi?
5: Hello DJ Fanta.
1: Wanji nyabu?
5: Wea, let's go, let's go, mpo.
1: Mwembali kuli sa wena? Wanji nyabu? Kali, hatufune moku wano hundi. Alikule imi? Hello?
6: Yes, wea, kutuweleza.
1: Mwembali kuli sa?
6: Mwembali Fanta, mwembali kano angabu hito. Kuliyo
1: kutumbila usukaroi. Kale kutumbila. Alikule ini?
7: Wanji DJ Fanta.
1: Wanji sebo?
7: Ewa lotu welezi.
1: Webali kuulilisa?
7: Musini ya banga lo kupena munga wendi kui.
1: Kale webali kuulisa ni mbadabana basoga. Bulirwa balaza. Baddest DJ Fanta, Mr. Vibe. Ndonge ya bana basoga. Aba takubambe ile. Ato uro kubiri mkuba ababa kubembe ile. Usoga tu inobu tolamu buu ntonji. Alikubusoga royo? Wanji sebo? Ayo li wansi. Oli once, tukata mblampula mpula. Tukata mblampula mpula pake sawa ikumi. Hello.
8: Tukatutu na jemiso kusinzire matumu.
1: Yesebo.
8: Yensinzire kuli rene mbe denso ga.
1: Kale mwebale kuende ino.
8: Ena nsiga ireno ino kadunde jemiso kusinzire rene matumu.
1: Kale. Baris DJ Fanta, Mr. Web, tukata mblampula mpula. Enera kambongere muko wemba. Kambongere muko wemba. Kubano walu wembo bulu unji ne. Kupile ka inuma wakema ka fake fine. Kupile ka ima ka stigma. Fila monte ji. Ena kudino msa o mso goyo msa ada. Na mnanga. Napeleke na uli ala fatso we dika. Aliku enda kujayo. Tomanango. Aliku enda kumulogira batamu.